0: That song is brought to you by SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM City, Santo Tomas.
1: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM City, Santo Tomas. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Desire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Santo Tomas 3-Day Sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256414, Series of 2026.
0: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM City Santo Tomas.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
7: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
8: Tol, tol, tol! Oy, tol! Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
9: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
8: Pero, puro pangit lang yung pwede.
10: Oo, ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Hello, sa Jimmy 99 po ba ito?
13: Ay, opo ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
15: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Sa kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Araw ngayon ng Miyerkules, May 27, 2026. Oras natin, 8:35 a.m. Atin sa atin yan ang BioJessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring BioJessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose BioJessic. At kasama nyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
15: GV Balita Express.
8: At para sa ating ulo ng mga balita, Minority Black sa Senado nag-walk out dahil sa panukalang video conference na pagdalo sa sesyon. Blunder case laban na kay Senador Jinggoy Estrada. Target is ampang ngayong Linggo. PNP chief kay Senadora Bato de la Rosa, igalang ang uniforme at makipagtulungan sa batas. Mag-inang magkasama sa bahay, pinatay umano ng 14 anyos na binatilyo sa Laguna. Tropical depression sa labas ng PAR, patuloy na binabantayan ng pag-asa. At dumako naman tayo sa ating balita. Umpisa natin ang balitaan sa mga kaganapan sa Senado kagabi. Minority Bloc sa Senado nag-walk out dahil sa panukalang video conference na pagdalo sa sesyon. Ang detalye ihatid mo sa amin, DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
16: Kiko, magandang umaga mga ka-vibes. Nagkaroon nga ng tensyon sa Senado kagabi matapos mag-walk out ang ilang miyembro ng Minority Bloc bilang protesta sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Sa naturang mosyon, iminungkahi ni Senador Marcoleta na payagan ng isang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng video conference upang makalahok pa rin sa mga deliberasyon kahit wala sa plenaryo. Posibleng makinabang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa kapag ito ay naaprubahan. Gayunman, umalma ang ilang senador mula sa oposisyon at sinabing maaaring magdulot ito ng maling presidente o makaapekto sa integridad ng mga sesyon sa Senado. Dahil dito, nagpasya ang ilang miyembro ng Minority Bloc na mag-walk out bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol. Patuloy namang pinag-uusapan sa Senado ang paggamit ng teknolohiya sa mga opisyal na deliberasyon at kung paano ito maaayon sa umiiral na mga panuntunan ng institusyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
8: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dumako naman tayo sa plunder case laban kay Senadora Jinggoy Estrada na target isampang ngayong Linggo. Para sa detalye ng balita,
15: GV Balita Express.
8: Target ng Office of the Ombudsman na maisampa ang kaso ngayong Linggo na plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, pipirmahan niya ang information laban sa Senador bago ito isumite sa Sandigan Bayan na inaasahang mangyayari sa Webes. Bukod sa plunder, haharap din umano si Estrada sa iba pang kaugnay na kaso. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at ilang opisyal, kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ipinaliwanag naman ni Remulla na naantala ang paghahain ng kaso dahil inayos at nilinaw pa ang resolusyon upang mapatatag ang ihahaing impormasyon. May ilon ding sangkot sa kaso na posibleng gawing state witness upang makulong o makatulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Samantala, mariing itinanggi ni Senador Estrada ang anumang pagkakasangkot sa irregularidad at sinabi ng kanyang kampo na wala umanong matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa sinasabing kickback. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, para naman sa ibang balita, PNP Chief Bato de la Rosa or PNP Chief kay Bato de la Rosa, isinabing igalang ang uniporme at makipagtulungan sa batas. Para sa detalye ng balita, iahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
16: Mga ka-vibes, nanawagan si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Narpates Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang uniforme at tsapa na minsan niyang sinuot bilang dating hepe ng pambansang pulisya. Ito ay kasabay ng nagpapatuloy na operasyon ng mga otoridad para matunton ang senador kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Nartates, nananatili ang respeto ng PNP kay De La Rosa bilang dating pinuno ng organisasyon. Ngunit umaasa silang makikipagtulungan ito sa umiiral na legal na proseso. Binigyang diin din ng PNP chief na mahigpit na sinusunod ng kapulisan ang protocols at human rights standards sa operasyon. Inatasan na rin umano ng mga ground unit na umiwas sa hindi kinakailangang paggamit ng puwersa sakaling matagpuan si Senador De La Rosa. Si De La Rosa ang itinuturong pangunahing arkitekto ng War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Tokhang noong siya pa ang hepe ng PNP. Hinahanap siya ngayon ng ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa hindi bababa sa 32 umano'y pagpatay mula Hulyo 2016 hanggang Abril ng taong 2018. Noong Mayo 21, iniutos ng Department of Justice sa mga law enforcement agency na arestuhin si Senador Bato De La Rosa matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your goodbye.
0: At pasadaan naman natin mga ka-vibes ang mga balitang lokal. Pero paalala, sensitibo po ang susunod na balita. Mag-inang magkasama sa bahay, pinatay umano ng 14-anyos na binatilyo sa Laguna. Para sa detalye ng balita.
15: GV Balita Express.
0: Patay ang isang ginang at 4 na taong gulang niyang anak matapos umano silang pasukin at hatawin ng martilyo sa ulo ng isang 14-anyos na binatilyo sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay de Remedio, San Pablo City, Laguna noong Linggo ng gabi. Ayon kay Laguna Police Director Colonel Sandro J. Tafalia, natagpuan ng mga rumesponding police ang ginang na kinilalang si Alias Maria, 32-anyos at may-ari ng isang pool business na duguan at nagtamo ng maraming pinsala sa ulo. Isinugod naman sa ospital ang 4 na taong gulang na anak nito na si Alias Kid, ngunit binawian din ng buhay habang ginagamot. Sa isinagawang hot pursuit operation na aresto bandang alas 5:30 ng umaga, kahapon ang suspect na kinilalang si Alias Pata, 14 na taong gulang, sa bahay ng kanyang kamag-anak malapit sa lugar. Ayon sa imbestigasyon, sinabi umano ng binatilyo na nagalit siya matapos siyang pagalitan at komprontahin ng ginang sa isang pool area habang may mga nakasaksi sa insidente. Lumilitaw rin umano na nagbanta ang suspect na papatayin ng biktima at maging ang anak nito. Tinitignan ngayon ng pulisya ang paghihiganti at umano'y pambubuli bilang motibo sa krimena. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng City Social Worker and Development Office ang menor de edad na suspect at nakatakdang sampahan ng kasong pagpatay sa City Prosecutor's Office. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Dako naman tayo sa lalawigan ng Cavite, suspect sa pagnanakaw at pagpatay sa negosyante sa General Trias, arestado. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo.
15: GV Balita Express.
16: Iko, arestado ng General Trias City Police ang suspect sa pagnanakaw at pagpatay sa isang babaeng negosyante sa Barangay Pasong Kamatsile 1 sa General Trias City, Cavite. Kinilala ni Police Captain Joseph Rosa, officer in charge ng General Trias City Police, ang suspect na si Alias Michael, 34-anyos, isang construction worker at residente rin ng nasabing barangay. Batay sa ulat, alauna imedya ng hapon noong Mayo 24 nang maaresto ng mga operatiba ng kapulisan ng suspect sa loob ng kanyang bahay. Matatanda ang alas 6:45 ng umaga noong Mayo 23 nang matagpo ang dugo ang nakahandutay sa loob ng kanyang tahanan ng biktimang si Ginang Sonia, 58-anyos at isang negosyante. Sa tulong ng mga barangay official, wala pang 24 na oras ay agad na nadakip ang suspect na ngayon ay nahaharap na sa kasong robbery with homicide. Na-recover din mula sa suspect ang ilang ebidensya kabilang ang 4 o 2 cellphone na pag-aari ng biktima, mahigit 3,000 pisong cash at isang tile cutter na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Samantala, pinuri naman ni General Trias City Mayor Luis John Ferrer ang mabilis na aksyon ng kapulisan sa agarang paglutas ng kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
8: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 1 bilyong pisong areglo sa kaso ng mga missing sa Bungeros, ibinunyag ng mga kaanaka. Para sa detalye ng balita,
15: GB Balita Express.
8: Isiniwala ng ilang kaanak ng mga nawawalang sa Bungero ang umano'y tangkang areglo na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso kaugnay sa kontrobersyal na kaso ng pagkawala ng ilang sa Bungero sa bansa. Sa isang press conference naman, mariing itinanggi ng grupo na sila ay sangkot sa anumang negosasyon o pagtanggap ng pera mula sa kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa mga kaanak, may ilang individual umano na nagsagawa ng pakikipag-usap kaugnay ng posibleng kasunduan, ngunit hindi umano sila kabilang dito. Itinuro din na sa naturang press conference ang ilang personalidad kasama sina Diane Loyola, Chalasco at Jaja Peralta na umano'y may kaugnayan sa mga nasabing usapan. Sinabi pa ng grupo na malapit umano ang mga ito kay Julie Dondon Patidongan, isa rin sa mga personalidad na nadawit sa kontrobersya. Ayon naman kay Ryan Bautista, isa sa mga kamag-anak na mga nawawala, tila na isang tabi umano sila sa ilang pag-uusap at sila pa ngayon ang nasasangkot sa alegasyon ng pagtanggap na pera. Nauna nang humarap sina Loyola at Lasco sa National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay ng mga ulat hinggil sa umano'y alok na pera mula kay Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ni Atong Ang. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma ni Cruz na nakikipagkita siya sa mga grupo nina Loyola at nagbigay ng tig 20,000 piso bilang tulong pinansyal, ngunit itinanggi niya ito ay bahagi ng anumang reglo o kapalit ng pag-atrasa sa kaso. Samantala, itinanggi rin ni Eloy Sabuhol ang aligasyon na tumatanggap umano sila ng buwan ng 40,000 piso kapalit ng pag-atrasa sa reklamo. Aminado siyang nakatanggap ng 20,000 piso mula kay Cruz, ngunit iginiit na ito ay personal na tulong lamang. Nananawagan naman si Aurelio Panaligan sa Department of Justice o DOJ na palawakin pa ang investigasyon at isama sa pagsusuri ang iba pang mga personalidad na nabanggit sa kontrobersya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga kabibs sa lalawigan ng Laguna, singilan ng utang na uwi sa Patayan sa Calamba, Laguna. Dalawang suspect sumuko. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
16: Isang trahedya nga ang naganap sa Southville 6, barangay kay Anlog, Calamba City, Laguna, matapos mapatay ang isang 57 anyos na lalaki dahil lamang sa singilan sa utang. Ayon sa opisyal na investigasyon ng pulisya, nagtungo ang biktima sa bahay ng asawa ng isa sa mga sospek bandang alas 5:20 ng hapon nitong nakaraang Lunes, Mayo 25. Ito'y upang maningil ng utang na nagkakahalaga ng 1,500 piso. Ngunit ang simpleng usapan na uwi umano sa matinding hindi pagkakaunawaan hanggang sasaktan ng mga sospek ang biktima. Dahil sa mga natamong malalang sugat, mabilis na isinugod ang biktima sa barangay hall bago dinala sa pinakamalapit na ospital. Subalit dakong alas 9:48 ng gabi, dineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Voluntaryo namang sumuko sa mga opisyal ng barangay ang dalawang sospek na agad namang i-turn over sa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang proseso. Na-recover ng mga otoridad sa mismong pinangyarihan ng krimen ang mga armas na posibleng ginamit sa pananakit, kabilang na ang isang steel bat, isang steel tube at isang patalim. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalimang investigasyon ng lokal na pulisya habang inihahanda na ang mga kaukulang kasong kakaharapin ng mga sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: At dumako naman tayo mga ka-vibes sa ating weather update. Tropical depression sa labas ng PIR, patuloy na binabantayan ng pag-asa. Para sa detalye ng balita,
15: GV Balita Express.
8: Isang tropical depression sa labas ng ating bansa ang patuloy na binabantayan ng pag-asa. Huling na-recover ang lokasyon nito sa 1,360 kilometers silangan ng Northeast Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugsong
17: umaabot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay halos hindi gumagalaw o almost stationary. Habang wala pa ito sa loob ng PAR, may dalawang weather system naman ang direktang nagdadala ng ulan sa bansa ngayong araw. Una, ang southwesterly wind flow na nakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao. At dahil pangalawa naman, ang toro o buntot ng naturang tropical depression na nakasampay naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Dahil dito, ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Palawan at ang buong Mindanao ay nakararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagtulog pagkidlat. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng flash floods o landslides dahil sa kung minsan ay malakas na buhos ng ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mas maganda ang panahon ngunit asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulang kalangitan na may isolated o pulupulong pag-ulan at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin sa biglaang buhos ng ulan na maaari ring magdulot ng pagbaha kung magiging matindi ang thunderstorms. Samantala, ligtas naman para sa ating mga mangingisda ang mga baybayin sa buong bansa dahil light to moderate o mahina hanggang sa katamtaman lang ang magiging alon sa dagat na may taas na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sumikat ang araw kaninang bandang 5:26 a.m. at lulubog ito mamayang 6:20 p.m. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Dako naman tayo mga kabay sa ating good vibes balita. Halos 4,000 residente sa Batangas City na kinabang sa Food for Work program ng CDRRMO. Para sa detalye ng ating good vibes balita, ihatid sa atin si DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
16: Mga ka-vibes, nasa kabuuang 3,961 na residente ang matagumpay na nakilahok at nakinabang sa Food for Work program ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batangas City. Ito ay mula 2025 hanggang ngayong buwan, Mayo 2026. Ayon kay Francine Ehe, ang officer in charge ng Research and Planning Division ng CDRRMO, at ang programang ito noong taong 2024. Ayon naman sa ulat ng Batangas City Public Information Office sa pamamagitan ng Palakat Batangas City page, pangunahing layunin nito na pukawin ang diwa ng bayanihan at hikayatin ang mga mamamayan na aktibong makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga barangay. Sa ilalim ng mekanismo ng programa, ang mga opisyal ng barangay ang mismong nakikipag-ugnayan sa CDRRMO upang humingi ng tulong para sa mga gawaing pangkomunidad. Ang mga residente naman ang sama-samang nagpapatakbo ng mga aktibidad gaya ng declogging o paglilinis ng mga baradong kanal, clearing operations at beautification projects, at maging ang mga coastal cleanup sa mga baybaying lugar. At kapalit ng kanilang serbito at pagpapapawis, kasama ay tumatanggap ang mga residente ng mga inihandang food packs mula naman yan sa lokal na pamahalaan. Katuwang ng ahensya, ang City Engineer's Office at ang City Environment and Natural Resources Office na siyang nagpapahiram ng mga heavy equipment at iba pang mahalagang kagamitan para sa clearing at clean-up operations. Binigyan din ni Ehe na ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Batangas City Mayor Marvie Marino na maging mas proactive o manguna ang CDRRMO sa paghahanda sa mga posibleng sakuna, lalo na ngayong nalalapit na naman ang panahon ng tag-ulan. Magugunitang naging mahigpit ang panawagan ng punong lunsod sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na manatiling alerto, laging handa at mabilis na tumugon sa pangangailangan ng mga Batanggenyo sa oras ng anumang kalamidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
17: At yan na ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga hatid sa atin ng Lipam Medics Medical Center. You can follow them on their Facebook account, Lipam Medics Medical Center, and their Instagram at Lipam Medics Medical Center. And you may also check out their website, lipammedics.com. Muli inyong napakinggan at nakasama sa GV Balita Express, si Kiko Baraco at kasama natin sa kabilang lina, si DJ Joey Boy. Muli ito po ang GV

0: things that I've got.
1: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Miss, yung RightMed nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
2: Miss, basta RightMed.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
9: Uy, baka Kiko yan.
7: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko, Kiko, Kiko.
11: Kiko Barako.
12: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
13: Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: WGB 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: Check your time. It is now 10:40 a.m.
3: The time check is brought to you by SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM City, Santo Tomas.
4: Ay! Mga ka-vibes, gusto nyo ba ng good news? I'm pretty sure gustong-gusto nyo ng gustong-gusto. Gustong-gusto nyo ng good news dahil ito ang good news ko. Mayroong isang panibagong serbisyong medikal ang paparating sa atin. O, alam naman natin, diba, sa panahon ngayon, dapat bigyan nating pansin yung ating sarili, lalo na yung kalusugan natin. At sa pagbibigay po ng pansin sa ating kalusugan, alam nyo, napakahalaga po, napaka-importante na may kasamang pag-aalaga. At yung pag-aalaga na yan ay maibibigay sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipa City. O, located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. And again, abangan natin sabay-sabay ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Napapakinggan nyo, Kiko Barako, dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
5: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
6: Diba? Pag kami!
7: Baka DJ Robby yan!
6: Baka DJ Robby yan!
5: Baka DJ Robby yan!
7: Robby!
8: DJ Robby!
9: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
10: This is GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by RightMed. Ikalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Diba? Pag kami.
7: Baka DJ Rico yan.
8: Baka DJ Rico yan.
9: Baka DJ Rico yan.
10: Baka DJ Rico yan.
11: DJ Rico. Rico. Rico.
12: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibid ako.
13: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
7: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
6: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
8: Ayaw ko nan!
9: Hala? Joke pala yun!
10: DJ, pasang request naman po.
11: Hello po, pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request!
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Subukin! Dapat laging palaban! Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo! Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That Song is brought to you by Lipamedics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipamedics Medical Center.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Ay, paring kayo, paring kayo.
8: Ano ka naman?
7: Payag ka. Ika'y may kapangrihan mag-teleport.
8: Abay, o naman, pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
7: Pero, 50 years bago ka marating.
8: Haa, ayaw ko na.
9: Ala, joke pala yun.
10: Pasang request naman po.
11: Hello po, pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
12: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
12: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
12: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
14: The best request!
12: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: GV
2: 99.9.
1: Your good vibes.
3: Mga good vibes. Kailan nyo pa ba ako? Na-miss nyo ba ako? Ang none other than the man behind the mic himself, DJ Rico, here on the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. It's that time of the week, mga ka-vibes. Happy Wednesday sa atin, and presumably happy Thursday and Friday na yan. Happy Thursday and Friday na din, ha? Why not? Let's speak in future tense, diba? I-claim na natin na maganda din ang Thursday at Friday, dahil ito na ang ating programa. Tuwing Wednesday, Thursday, Friday, the best request kung saan ang mga kanta ninyo, mga ka-vibes, ay ibibida ko. Kaya naman wag na magkahiyaan pa. Alam niyo na mga linyahan ko, mga ka-vibes. Wag nang mahiya. Magpadala ng mensahe o ng song request sa ating hotline na 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magparamdam. Show some love sa ating programang The Best Request. Ano mo yun, na-miss ko kayo, mga ka-vibes. It felt like, ano, felt like a month bago ako nagpakita dito sa stasyon. Ang dami kasing nangyari nung the past weekends na ikwekwento ko na lang siguro mamaya. But siguro, kwekwento ko talaga mamaya. Pero yun, mga ka-vibes, yun, it's good to be back. It's good to be alive and kicking dito sa ating programa. Gusto nga pala ulit i-shout out si Sir Jomar Gutierrez last Friday, kasi hindi ko nabasa yung message niya, mga ka-vibes, kasi sobrang busy ni DJ Rico nung Friday, dahil ang dami nating TikTok live viewers. Talagang halo-halo na tinitingnan ko yung hotline, tinitingnan ko yung live chat natin sa aming online streaming platform, tinitingnan ko din yung TikTok live, and paminsan from time to time yung Facebook. Nakakalimutan ko na kasi apat yung mga ka-vibes, apat ba naman ang tinitingnan kong ano, paraan para ma-message nyo ako. Kaya ayun, hindi ko kaya napagbibigyan lahat. Yeah, pasensya na. Again, Sir Jomar Gutierrez, shoutout sa'yo. And pasensya na, hindi ko nabasa yung final message mo sa akin nung Friday. Pero tiyak, this time, I'm ready. Abang kita, Sir Jomar Gutierrez. Shoutout sa'yo. And shoutout din sa ating unang song requester na si Nathan, listening from our online streaming platform na patagpuan sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Just scan the QR code or click the link para makapunta sa aming online streaming platform na kahit saan, kahit kailan, mapapakinggan nyo GV99.9, ang radyo na mag-a-adjust para sa'yo. Shoutout kay Nathan sa kanyang song request na Who Says by Selena Gomez. Dito lang yan mapapakinggan sa GV99.9. Your good vibes. It's good to be back.

0: GV99.9.
1: Paring kayo, paring kayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
2: Abay, oo naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
0: GV99.9, your good vibes.
10: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: G99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Diba? Pag kami!
9: Baka Papa Joe yan!
10: Baka Papa Joe yan!
11: Baka Papa Joe yan!
12: Baka Papa Joe yan!
13: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
14: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
15: The one and only DJ Papa Joe.
14: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
5: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: GV 99.9.
7: Your good vibes.
8: Good afternoon sa ating lahat, mga ka-vibes. Paalala ni DJ Rico na kayo ay patuloy na nakikinig sa the most influential, of course, of good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Once again, the man behind the mic is back. Parang tagal bago pumasok ulit si DJ Rico. Kasi naman mga ka-vibes, ewan ko lang kung halata sa boses ko, mapapaburp ako. Kumain kasi si DJ Rico mga ka-vibes. Totoo lang, napatagal ng konti, ng slight, ang aking kain ng pansit. Grabe, ano mo yun? Paalala na din ni DJ Rico na magsikain na din kayo bago kayo. Hindi, huwag na bago. Magsikain kayo habang nakikinig sa ating programa ngayong tanghali, tuwing tanghali, na the best request kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay ibibit ako. Isipin nyo yun mga ka-vibes, nakain kayo, sabay yung nagplay-play, yung mga favorite songs nyo, binibida ni DJ Rico. O, diba? That sounds delicious. Parang yung kinakain yung pagkain. Pero anyway, mga ka-vibes, all jokes aside, kayo nakikinig sa The Best Request kung saan ang mga kanta ninyo nga ay bibid ako. Kaya naman huwag nang mahiyang mag-message kay DJ Rico o ipadala ang kanilang mga song request or mga GV shoutouts sa numbers na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magparamdam ng mga mensahe ninyo. Or better yet, sa aming online streaming platform na located din sa aming Facebook page. Click nyo lang ang aming link na provided sa Facebook page. Or kaya naman iscan ang QR code and voila! Kayo ay nakikinig na sa kahit saang mang panig ng mundo. Dalhin nyo na ang radyo.

Hanggan ang mga paborito niyong kanta at mga paborito niyong programa dito sa GV 99.9. Paalala nga pala ni DJ Rico, since it's 2:04 PM na uminom ng maraming tubig para yung boses natin ay malinaw, ha? Gamitin natin, mga ka-vibes, ang ating boses sa tamang pamamaraan, okay? Use your voice to speak up, to stand up for others that can't do it themselves. Alam niyo yun, pagtanggol natin ang tama, mga ka-vibes, lalo na pagdating sa larangan ng politika. Yun lang naman, mga ka-vibes, napakahalaga yun. Our voice is a powerful tool. Pero alam niyo ba, mga ka-vibes, kung ano pa ang powerful tool, ha? Kasi, mga ka-vibes, something bigger with more stock is coming our way. Something that will help us work faster, easier, safer, and more efficient. Sino ito? Walang iba kundi ang Inco Tools Depot de Pa. Inco Tools Depot de Pa, the third depot in the Philippines. Visit Inco Tools Depot de Pa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, De Pa City on June 8, 2026 for their grand opening. I'm pretty sure they got what you need at affordable prices. Again, this is Inco Tools Depot de Pa. Professional tools made affordable. O, diba, mga ka-vibes? Napaka-affordable ng professional tools dito sa Inco Depot Lipa. And, hindi lang affordable, libre din, mga ka-vibes. Gamitin ang ating mga bosses para ipagtanggol kung ano ang tama. Tandaan yan, mga ka-vibes. Again, kung gusto niyo magpadala ng mensahe ninyo, song request, or kaya naman mga GV shoutouts, dito lang yan sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page nga na GV99.9 FM. Parang si Nathan from Lipa City. Shoutout kay Nathan na nagpa-request ng Yellow by Coldplay. Your wish is my command. Kaya wag na natin patagalin pa. Yellow by Coldplay. Only here on GV99.9.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: GV
1: 99.9
0: Your Good Vibes.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Diba pag kami?
4: Baka DJ Rico yan.
5: Baka DJ Rico yan.
6: Baka DJ Rico yan.
7: Baka DJ Rico yan.
8: DJ Rico. Rico.
9: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
10: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
0: GV
1: 99.9
0: Your Good Vibes.
9: You heard it, mga ka-vibes. Baka DJ Rico yan. Good afternoon sa inyong mga nakikinig ngayong tanghali dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes, of course. Welcome back sa atin. Welcome back, folks. Welcome back. Nakakatuwa lang naman na kayo ay nakikinig dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman mga ka-vibes, ipadala nyo na ang inyong mga song requests, pati na rin mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyo maiparinig dito sa radyo. Sa The Best Request, ha, ipadala ko na ang aming hotline para magawa nyo na ang mga dapat nyo gawin. 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9, kaya magparamdam kay the man behind the mic, DJ Rico. Nga pala, paalala mga ka-vibes, kasi kanina bago ako mag-on-air, bago kayo kausapin mga ka-vibes, uminom muna si DJ Rico ng tubig, ha? Kasi naman ramdam ko na nagpabara yung kinain kong pansit. At medyo oily, you know, it's a bit oily, but again. Pero yun nga, uminom din kayo mga ka-vibes ng maraming tubig para maiwasan mabulol yung boses natin, ha? Para maluwag ang ating mga lalamunan, hydrated tayo. Hindi tayo maging biktima ng heat stroke. Kasi grabe talaga mga ka-vibes yung init ngayon. Like to the point na nakakapikon yung init. Alam niyo yung mga ka-vibes, yung pakiramdam na... Hindi naman manakit. Pero parang gano'n na nga. Parang kasi yung manakit na irritable tayong lahat. Kaya ayun, uminom tayo ng tubig. Kasi di ko alam kung ma-advise ko sa inyo mga ka-vibes na ano, eh. Buksan yung electric fan ninyo kasi ang init din ng hunab ng electric fan talaga. Talo ng mga naka-aircon sa bahay. Talo ng mga naka-aircon ngayon sa kwarto. Shoutout sa inyo, ha, sa mga nakikinig sa GV 99.9 na naka-aircon. Ano pong feeling and pwede po bang makapagpahangin din sa inyong mga silid? Pero yon mga ka-vibes, you guys have suggestions kay DJ Rico paano labanan yung init, bukod sa electric fan, bukod sa uminom ng maraming tubig, kapag lalabas, mag-sunscreen, magpayong, you know. Paalam nyo din sa akin, kasi naubusan na ako ng ideya kung paano labanan to. Grabe, ang masasabi ko na lang, huwag nyong pairalin yung init ng mga ulo ninyo kapag kayo ay naiinitan. Malay nyo lang naman nagtatanong lang yung kasama nyo ng kamusta ka o nasan yung ganto-ganyan, tapos mapagalitan nyo agad, mapag-initan nyo agad. Hindi naman, baka naman ano, hindi kayo pinipigon, baka yung init lang that's doing the talking, you know. Pero yun nga mga ka-vibes, stay hydrated, stay safe, and stay under the shade. Pero yun, ang aming hotline para sa song request, again, it's 0926-079-8708. Huwag na mahiyang magpadala ng song request. Parang si Nathan, for the third time, si Nathan from Lipa City ay nag-song request dito sa aming online streaming platform. Little Mix daw na kanta, Love Me Like You, coming right up, Nathan. This song request, again, is from Nathan of Lipa City, only here on GV 99.9.

0: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Bossing!
3: Oy, Bossing! Magandang waga!
2: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
3: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
2: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
8: Vibes! GV 99.9.
9: Your Good Vibes!

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Welcome back muli sa atin, mga ka-vibes. You guys are currently tuned in to the most influential good vibes radio station. There is GV 99.9. Your good vibes. That last song that you just heard was a song from One Direction, the legendary band of the early 2012s, 2010s. One Direction, titled The Story of My Life. Sipin nyo, 4 minutes na summarize yung storya ng buhay nila. Joke lang. Again, welcome back sa ating, sa inyo, sa ating samahan dito sa The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, huwag mahiyang magpadala ng song request sa ating hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Again, welcome back sa atin. Kaya naman napahimik agad si DJ Rico to let you guys know that the man behind the mic is live here once more sa TikTok. You heard it, folks. The man behind the mic now has a face na makikita nyo sa ating TikTok page. Pumunta lang kayo or revisit nyo ang aming TikTok page na GV99.9. Papaburp ako, mga ka-vibes. Grabe talaga yung pansit na nakain ko. Parang ano eh, parang pabalik. Imbes na paloob. Pero yun nga, shoutout sa ano, sa ating mga TikTok live viewers, sa mga nakikinig ngayon sa TikTok. Shoutout sa inyo, pati na rin, syempre, sa radyo. Ipinatugtog ko kanina kasi yun eh. Para sa mga fans ng One Direction, yung mga hindi pa rin makamove on sa kanilang disbandment. Oh, I know, right? Pero yun nga. Huwag na tayong masyadong ano, mag-move on din tayo, mga ka-vibes. Or not, actually. Huwag tayong mag-move on sa totoo lang sa One Direction. Maging forever fans tayo ng One Direction para habang buhay ay buhay na buhay yung kanilang mga kanta at ang fandom nila. Hello, mga ka-vibes. Shoutout by from Echo. Shoutout sa'yo, Echo. Mga ka-vibes, hindi nyo pa or hindi nyo matandaan si Echo. Siya ay guest ni DJ Kiko Baraco last week, if I'm not mistaken. And may singing contest daw siya on the 31st. And kapag nanalo siya, mga ka-vibes, meron siyang 30,000 pesos cash prize. Kaya shoutout kay Echo. Baka naman, ha, makautang pag nanalo ka, let us know of the outcome of the singing contest. At baka naman, makahiram ang tao. Pero yun nga, mga ka-vibes, all jokes aside, naalala ko yung payo ko sa inyo kanina na pag mainit ay uminom ng tubig. And then wala pa akong maisip na ano, it's me, your kuya DJ Echo. Shoutout sa'yo, Echo. Pero yun nga, nag-isip ako kanina, ano pa bang maipayo ko sa inyo, mga ka-vibes, para maibsan yung init. Kasi parang kulang na yung binibigay kong tips eh. Shoutout kay Abby. Shoutout sa'yo, Abby, from TikTok Live. So, ayun nga, going back to what I was saying, yung sa init. Totoo to, mga ka-vibes, ah. Yung electric fan, ito, buksan nyo muna yung bintana nyo, mga ka-vibes. Let's say mainit yung kwarto, buksan nyo yung bintana. And then yung electric fan, imbes na nakatapat sa inyo, itapat nyo sa labas. So palabas yung hangin, magsisilbi siya as exhaust para lumabas yung init. Like, inisip nyo baka counterintuitive na, ano ba itong pinagsasabi ni DJ Rico? Loko-loko ba ito? Yung electric fan, hindi ko itatapat sa akin. Nasa loob ako ng kwarto, tapos sa palabas. Palabas yung hangin. But hear me out, mga ka-vibes, try nyo to pag talagang kulong yung init sa kwarto ninyo. Trust me, laking ginhawa at lamig ang mararamdaman ninyo. Isa yun, mga ka-vibes, para malabanan yung G-Net dito sa Pilipinas. Try nyo lang. Promise, exhaust yan. Itutok nyo sa labas o palabas ng bintana yung electric fan nyo imbes na paloob. For like good 10 minutes, syempre, wag naman yung habang buhay na. After 10 minutes, itapat nyo din o ibalik nyo din o itutok nyo din ulit sa inyo para, ayun, syempre, hindi na ganun kain. But yun nga, mga ka-vibes. Shoutout ulit sa ating mga TikTok live viewers. Mahal na mahal kayo ni DJ Rico. Lalo na si Yogurt. Shoutout sa'yo, Yogurt. Alright. Nagdagat para mag-unwind pero biglang nag-relapse. Bakit Miss Sakura? Shoutout sa'yo. But naman, why not? Nandiyan ka nga sa dagat para ano eh, mag-unwind at makalimot. Diba? Para yung dagat na ang makinig sa ating mga problema at sila na yung lumamon sa atin. Pero yun, huwag kayong malulunod, mga ka-vibes. Huwag mag-move on, mag-move in hanggat di nakakagante. Nympha, ano yun? Shoutout kay Nympha. What do you mean by that? What do you mean na huwag mag-move in or move on? Move on ba yun? Shoutout din kay El na, napatawa naman siya. Shoutout na dami ng ating TikTok live viewers. Baka naman mga vibes gusto niyong dumagdag kasi nauunahan kayo sa mga song request ng mga nasa TikTok live. Nandito pa ba? Sa TikTok live yung nag-song request ng Multo by Cup of Joe, si 111111, legit mga ka-vibes. Ewan ko ba sa mga pangalan ng mga nasa TikTok, ang hirap big kasi na't banggitin. Kaya ayon, 1111, magparamdam ka. I-play ko pa naman yung next song ng Multo by Cup of Joe. Nalulungkot ako pag di mo narinig yung song request mo dito sa radyo. But anyways, i-play pa rin natin kahit wala na siya. Without further delay, Multo by Cup of Joe, dito lang yan sa the most influential Good Vibes radio station, GB 99.9. Mag-move on na kayo or not.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: You guys are still tuned in to the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Kayo ay nakikinig sa the best request. Kung saan mga vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman magkahiya pa magpadala ng mensahe sa 0926-079-87084. Kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Gusto kong bilisan mga vibes yung talk time ko ng konti. Dahil may nagtanong sa akin sa TikTok live ng napakagandang tanong. It comes from McGregor. I mean, at least that's what he or she says is their real name, McGregor. But again, nagtanong siya sa atin mga ka-vibes ng would you rather be kind or honest? Kaya ba mga ka-vibes? Would you rather be kind or honest? Pwede kayo magpadala ng mensahe bago ko sagutin yung tanong dito sa aming numbers na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM. Kayo magpadala ng mensahe. Pero yun, let's talk about it. Would you rather be kind or honest? Pero yun nga, bilang si Lay, sige po, I'll go ahead na din. Thanks for the small time, Rico. Lay, babalik ka ha. Pasensya na kung hindi ko mahanap yung mga song request mo. Lay, please, babalik ka. Alright? Baka next time ma-play talaga ni DJ Rico yung mga song request mo kasi wala talaga. Pero for now, Lay, I bid you goodbye and the best wishes. Alright? Take care, Lay. Ayun, may umalis mga kabes nga para sa ating TikTok live. Pero yan, would you rather be kind or honest? Because when you say, you don't have to choose mga kabibes. Sometimes you can really be both. You can be kind and honest. Kasi it really depends on the situations. Kasi let's say, in the context that requires human understanding, empathy, yung pag-iintindi ng tao, it requires that you also take into their considerations yung nararamdaman nila at the moment. For example, si Echo. Si Echo kasi mga ka-vibes, meron siyang singing contest on the 31st. Shoutout kay Echo, sinusuportahan natin yung iyong pagkanta sa Entablado. Sana manalo ka nang ako'y makautang o kung makahingi ng pera. But again, going back mga ka-vibes, let's say si Echo, natalo siya kunwari sa singing contest. Hindi siya nanalo ng pera. And then malungkot siya. So, nasasabihin ko sa kanya, ikaw kasi hindi ka kasi nag-practice. Ito kasi yung ginawa mo, kulang ka sa practice, kulang ka sa emotion, nagsintonado ka. Na sinabi ko sa kanya yon in the moment nang natalo siya. Let's say ang intention ko lang naman is tulungan si Echo, tulungan siya na maging mas better, alam niya yung pagkakamali niya. But sometimes, the time in the place where we deliver our criticism, it can make all the difference. Kasi yes, you can be honest kay Echo, for example. Pwede ka maging honest sa kaibigan mo na hey, here's what you did wrong. But you can do it, let's say, tomorrow, kung kailan hindi masama ang loob niya, kung kailan hindi siya bummed out by his loss. Kasi normal naman talaga sa talo na matalo or sumama ang loob. And ang goal naman talaga natin mga ka-vibes, if we're going to be logical ha, kasi ang goal ng pagiging logical ay maging logical, yung maging magpakatotoo, when I think it's not a logical thing to do, nasabihin mo yon at that moment, when ang reality, ang very reasons mo, ang very point ng mensahe mo is makatulong, when in reality, kapag sinabi mo agad-agad yon, hindi mo kinoconsider ang feelings niya, hindi ka makakatulong. In fact, you're gonna do more damage than good. Mas hindi ka makakatulong sa kaibigan mo na makomfort siya, di ba? And that to me is not logical. That's not a logical thing to do because you did not achieve a desired outcome. Yung outcome na gusto mo mangyari is mag-cheer up si Echo, malaman niya at ma-apply niya sa susunod yung mga tama at mga dapat na gawin sa singing contest. So yeah, is it better to be kind or honest? It's better to be both at all times, mga ka-vibes. But know this, not all contexts or not all times, sometimes people don't, or sometimes contexts or situations don't require, let's say, kindness, but rather bluntness. May mga tama, right place at right time, yung pagiging blunt, yung pagiging diretso, straight to the point. But again, I think that's another talk time. Alam yun. Ibalik muna natin sa tugtugan. Yung nag-song request ng Super Far, hindi ko pa nakakalimutan yung song request mo. Kaya play na muna natin. Again, ang aming hotline is 0926-079-8708 sa mga gusto magpadala ng kanta nila. But again, Super Far, requested by a TikTok live viewer by Lanny. Dito lang yun sa GV99.9. Your good vibes.

0: siya. GB 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
8: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
9: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
10: Ay, namumuro na ako.
9: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
11: 30 anos na? Uy, bingo!
12: Aba, akalain mo, tume 30 na?
13: In fairness, hindi halata.
14: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
15: This is DJ Frank.
16: This is DJ Chico
17: Marako. Ako po si DJ Robbie.
14: 30 taon ng masayang kwentuhan.
15: Always reminding you that every gising is a blessing.
14: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
15: 30 anyos na tayo.
17: Mga vibes, 30
15: anyos. GV99.9.
18: This is GV99.9.
14: GV99.9. 30 na!
0: GV 99.9. Your good vibes.
19: Intro muna si DJ Rico dito sa the most influential good vibes radio station there is, GV 99.9. Your good vibes. Once again, this is the man behind the mic speaking to y'all sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes sa mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, magpadala kayo ng mensahe sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM. Kaya magpadala. Reason for the call today, mga ka-vibes, kung bakit ang bilis ni DJ Rico magsalita. Because we have a person on the line. Yes, mga ka-vibes, meron tayong tao na nasa linya dito sa GV99.9. Meron tayong caller na si Sir Patrick. Shout out sa iyo, Sir Patrick. You can now make hello, yourself known. Hello, Sir Patrick. Yeah, rinig ka na namin.
20: Hello.
19: Hello, hello. Kumusta? Bakit ka napatawag, brother?
20: Okay naman po, sir. Kaso may problema lang po.
19: Ayun nga eh, Sir Patrick. Nakita ko nga yung ano mo. Again, taga saan ka? And how old are you?
20: Taga ng FICA po, 22 years old.
19: Ano yun? Taga saan ulit? Again, 22 years old.
20: Taga Nueva Ecija.
19: Nueva Ecija. Alright, shoutout sa inyo mga taga Nueva Ecija na nakikinig ngayon. Yeah, Patrick, what's the problem? Why have you called?
20: Yung nga po yung, di ba po, nag-chat po ako sa inyo po.
19: Opo, nag-chat ka nga. Na,
20: yung nga po.
19: Is it okay if I say it on air, yung chinat mo sa akin?
20: And napuntis ko po para hindi ko po kaya panagutan parang ganun po. Yung problema ko po.
19: So ayun mga ka-vibes, ang problema ni Sir Patrick, kaya siya tumawag kay DJ Rico, kasi nabuntis niya daw yung kanyang girlfriend and parang hindi niya daw kayang panagutan yung bata.
20: Opo, ayun po.
19: So ayun, Sir Patrick, again, I appreciate you for sharing this to me and for sharing this actually sa mga tao dito sa radyo. Again, this is something... This is a very vulnerable thing to do and one of the most honest things that you're doing right now is opening up na kailangan mo ng tulong. Alam mong ligaw ka, you know, yun nga, alam mong ligaw ka, and you need advice, you need help, you need guidance. And I like na nag-approach ka sa akin, nag-approach ka sa tao. And I don't know if may iba ka pang tao na mapagsasabihan yan, or the reason why nag-message ka nga sa akin dahil ayun nga, wala kang mapagsabihin na ano, o mapagtanungan ng maayos.
20: Mapagtama po, wala po malapitan eh.
19: Oh, again, Patrick, ang sigurong masasabi ko, advice na may bibigay ko is just do it, ano brother. Sir? Like, just be there. Like, yung presensya mo, yung ano, yung presensya mo yung mahalaga dyan eh. Kasi, alam mo, kamusta yung palakit na muna? How are you feeling? Ano nararamdaman mo ngayon pala? Sige, let's start from
20: there. Hindi ko po kayang mani yung bata talaga. Isipin po, nag-aaray pa po ako.
19: Oo, like sustentuhan.
20: Hindi ko, opo.
19: Here's the thing, brother eh. We can't control yung mga bagay na nangyari na or irreversible. Instead, we have to ano eh, take responsibility, brother. Na, oh, it's something na napaaga nga naman. It's something na unaccounted for, na hindi natin sinasadya, pero it happens, brother. So, maybe as of now, brother, na hindi mo maisip yung mga, or may, wala ka pang sagot sa mga katanungan mo ngayon, maraming uncertainty, maraming mabibigat na bagay, maraming what if, kaya ko ba to? Will I get through it? Will people help me? Will I survive? Mairaraos ko ba to? Pero lahat ng problema, brother, kung mapapansin mo, leading up to now, may mga moments din tayo lahat, mga ka-vibes. Maybe not as heavy as this. Na,
20: ang sir, natatakot lang ako sa magulang niya.
19: Oo, mahirap talaga yan, Patrick. Kahit ako, naiintindihan kita yung ganung moment na paano ko sasabihin sa magulang niya? Paano ko sasabihin sa magulang ko? Does your parents, are your parents aware that this happened? Hindi pa ba? Hindi pa alam ng magulang mo?
20: Hindi ko po alam ng magulang niya.
19: So, ayun, Patrick. My next course of advice would actually involve telling your parents and telling your girlfriend's parents. Alam kong mahirap, brother. Mahirap talaga. Oo, legit. Hindi kita masisi kung bakit ka nahihirapan o kung bakit may bigat sa puso mo o bigat na nararamdaman mo sa puso mo. Mabigat nga naman talaga. I'm not denying that. And it takes a lot of courage to even talk about this on air, to talk about this with me. Na, ayun, hindi talaga siya madali, brother. I'm not gonna sugarcoat it and sabihin siya na madali lang yung lagpasan. Pero ang masasabi ko sa'yo, pare, malalagpasan siya. Hindi siya madaling lagpasan, pero kaya siyang lagpasan. And one of the first steps of doing it, brother, is kailangan mo talagang sabihin sa magulang mo.

0: dad, you have to really dig deep, brother. Na kailangan mo talaga sabihin sa mga magulang, sa magulang mo, sa magulang ng girlfriend mo. And of course, if as much as possible, kung kaya mong pagsabayan ng pag-aaral, wag kang titigil, brother. Marami kang maraming opportunities ang mabubuksan ng kapag nakapagtapos. Alam ko mahirap. Mas mahirap na yung tatahakin mong landas, mas mahirap na yung kumbaga may barrier na yung future mo eh. May barrier na yung dreams mo. Pero again, those barriers can be worked through. Kailangan mo lang, you just have to have the right people surrounding you. And kailangan tulungan, hindi lang naman ikaw nag-iisa dyan, brother eh. Nandyan yung girlfriend mo, you have your parents around you, your girlfriend's parents. Sa una, hindi talaga, they won't really take it well. They really won't take it well. Pero, ayun
1: yung
0: nga.
1: Yung inaalala ko, sir, paano nyo ako iharap sa magulang nyo? Paano ko ba yan?
0: Sa totoo lang, brother, there's a way in which, paano ba? There's a way na...
1: Kung paano, ganun.
0: Kung paano mo sisimulan. If better, pumunta ka sa kanila ngayon. Kailan mo, kanino mo ba muna, balak sabihin? Mas maganda kasi kung sa magulang mo muna sabihin eh.
1: Yung asya ilang pala itatanong ko rin, sir, wala na po siya magulang na matay po dahil sa pandemic noong 2021.
0: So brother, sino nag-aalaga sa iyo ngayon? Sino nag-aalaga sa iyo ngayon?
1: Wala po, nag-aalaga po sa amin kung sarili lang naman namin pagkakapatid lang po natutulungan.
0: Ikaw ba yung pinaka-nakatanda?
1: Panganay po.
0: Ikaw yung panganay. So wala kang mapagsasabihin na parents mo o na magulang mo pagdating sa ganito? Okay. So, panganay ka, brother. So, it's like you're telling me or you're saying to me na you're the man of the house sa inyong magkakapatid. Ikaw yung nag-aalaga sa inyong mga kapatid. Okay. So, here's the thing. Since, ikaw ba yung nagsusustento sa mga kapatid mo?
1: Opo, tama po.
0: So, may trabaho ka, working student ka?
1: Working po.
0: Okay, I get it. I get. So, here's the thing. Since, unfortunately, wala kang mapagsasabihan na parental figure, wala kang magulang. So you really have to you really have to talk to the parents ng girlfriend mo. So ganito. Mas maganda kung hindi mo sila I don't know if you can call them, pero mas maganda na pumunta ka na literal sa bahay nila and kausapin sila ng masinsinan. Maganda na makausap mo din ng girlfriend mo bago yung parents siguro. Or, you have to have this sort of man-to-man talk. Sa tatay, sa nanay. Hiwalay mo sila. Like, pumuntahin mo sa salas, for example, na kayong dalawa lang. Mas maganda kung isama mo din girlfriend mo, actually. Nandun din yung girlfriend mo.
1: Sir, kunyari, pag pinagtaboyin ako ng magulong niya, gano'n.
0: Yun, brother. Paano pinagtaboyin? Again, we can't assume that yet, Pat.
1: Huwag
0: nating i-assume agad na pagtataboyin tayo. Ano yun, brother?
1: Pupunta po sa bahay nila po, gano'n. Pagtabuyan ako sa bahay nila, ano gagawin?
0: Pag pinagtabuyan ka, pare? Paano ba? Hindi pa natin, ganito, Patrick. Huwag muna natin isipin na ipagtatabuyan tayo. Alam ko na sa ganitong state mo natatakot ka and you're expecting the worst outcome. But again, in this certain moment, we have to focus on what we have to do. Kailangan mong isipin mo na yung kailangan mong gawin, which is sabihin. Okay. Gets mo ako, brother. In case naman na pagtabuyan ka, wait a few days. Kasi normal na reaction yun actually pare sa magulang na magalit na palabasin ka ng bahay, palabasin ka ng... Kasi, syempre, magagalit talaga. It's a very normal thing to get angry at. Diba? Like, napakaaga nga naman. And then may nangyaring ganun. Pero, pakita mo sa kanila, brother, na may willingness ka, na hindi ka tatakbo. Pakita mo parin na may paninindigan ka. That's the strongest move that you can play on the chessboard, kung masasabi ko. Yun yung pinakamalakas na pwede mong gawin, na pakita mo na hindi ka tatakbo, na hindi ka, na kahit natatakot ka, may paninindigan ka, pare. Kasi may work ka naman eh, may trabaho ka naman pala, and you can tell them, you can coordinate with them, and hope for the best, pare. Hope for the best. Pero brace for the worst. Prepare for the worst, but hope for the best. Gets mo ako, pare?
1: Nabibets ko po, kuya.
0: So, normal talaga na magagalit talaga. Hindi ko i-deny na magagalit sila. Pero ayun, brother, ano masasabi mo? Ano pa mang makatanungan mo?
1: Yung nga po, sir, yung tanong ko, kasi

0: Miss, yung right med nito?
1: Meron kaming iba.
0: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
1: Ito po, subukan nyo.
0: Miss, basta right med.

0: Says DJ Bobby, sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Bobby. Mga ka-vibes, oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:20 in the evening of Philippine Standard Time. And ngayon nga pong araw na ito ay makakasama niyo si DJ Robbie hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya naman wala kayong choice, everyone, kung hindi samahan ako sa one to samang good vibes, tugtugan at kwentuhan para sa Wednesday night na ito. At ngayong araw pong May 27, 2026 ay regular holiday dahil El Adha po pa. Kaya naman shoutout sa ating mga Muslim diyan. Wah, shoutout lang sila. And dahil nga po regular holiday, most of us ay wala pong trabaho sa araw na ito at sa mga oras na ito.
1: Uy, sana oy!
0: Sana all sa inyo mga ka-5 si DJ Robbie patuloy pa rin pong nagtatrabaho. Kahit holiday. And sana nawa ay na-enjoy nyo ang araw ng pahinga para sa inyong lahat, mga ka-vibes. Ano ba ang ginawa nyo? O throughout the day, kayo ba ay nagpahinga? Kayo ba ay gumalaw with friends? Kayo ba ay nakipag-harutan sa iyong jowa? Kung ano man po ang inyong ginawa this day. Ngayong araw na ito ay you can message DJ Robbie at sisimulan natin ang kwentuhan dyan. You can message me sa amin pong hotline number is 0926-079-8708 or sa amin pong official Facebook account, it's GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, meron po tayong live chat dyan sa baba. You can message DJ Robbie at akin ko po yung mababasa. At ngayon nga pong mga ka-vibes, ramdam nyo pa rin ba ang init ng panahon? Kasi nga po, tag-init pa din mga ka-vibes. At ngayong araw po, sinasalibrate natin ang National Sunscreen Day. Kaya naman, Happy National Sunscreen Day po sa atin. Sunscreen Day po sa atin mga ka-vibes. And it's just a reminder to all of us na always apply and always wear your sunscreens mga ka-vibes. Dahil iba rin naman talaga ang UV rays at madudulot ng UV rays sa atin pong mga katawan. Hindi lang siya nakakatanda, hindi lang siya nakakapangit, hindi lang siya nakaka-itim, di ba mga ka-vibes? Yan po ang epekto ng UV rays sa atin. Kaya naman maiiwasan natin kung tayo ay magwe-wear ng sunscreens. Pero yung sunscreens po natin, hindi po yan lifetime ang kanyang effect. Dapat po, nire-reapply yan. Alam ka na, pag-wear mo ng sunscreen, feeling mo the whole day naka-sunscreen ka, hindi po. Kasi po mga ka-vibes, nagwe-wear down din po yung effectivity ng sun protection formula na meron po ang mga sunscreens. Kaya naman advisable po na to reapply your sunscreens every 3 to 4 hours. At ngayon nga pong mainit na panahon mga ka-vibes, ay siguraduhin po natin hydrated po tayo. So drink your water everyone mga ka-vibes and magsuot po tayo ng mga komportableng damit. Sobrang komportable ka ni DJ Robbie sa kanyang damit. To the point, napaiksi ng paiksi na ang kanyang mga sinusuot. Parang the next day, naka-boxer shorts na si DJ Robbie kung papayagin ang management. Hello po sa management natin. Minimohan si DJ Robbie kasi nakita lang ka-boxer shorts. Pero hindi naman ako makikita mga ka-vibes. So hayaan nyo na ako. At pero alam nyo ba mga ka-vibes, ang tag-ulan sa Pilipinas ay opisyal na nagsisimula tuwing May or June. At karaniwang tumatagal ito hanggang October o Nobyembre. So ibig sabihin mga ka-vibes, unti-unti na po matatapos ang ating mga sakripisyo ang ating mga paghihirap sa napakainit pong panahon na ating nararamdaman. Pero ito ba, handa ka na po ba sa panahon ng tag-ulan? Para sa DJ Robbie, hindi pa ako handa. Hindi ba nga po tapos ang issue ng flood control projects? Wala pong napapanagot. Hello po sa ating mga ka-vibes. Pirma-pirma din po tayo. Diba mga ka-vibes, hindi pa naman nare-resolvahan yung flood control projects natin. At patuloy po sa industrialization and urbanization ng mga lugar dito sa Pilipinas to the point na kanila pong pinuputol na ang mga puno, which is very nakakalungkot mga ka-vibes dahil lalong-lalo na po dito sa Pilipinas na tayo ay nasa Pacific Ring of Fire na napakadami po talagang bagyo ang dumadating sa ating Philippine Area of Responsibility. At para naman talaga na normalize na ng society ang resiliency na meron ng mga Pilipino. Oo. Diba mga ka-vibes? Hindi porket resilient ka, ay we have to celebrate na resilient ka. Dapat mga ka-vibes, hindi ganon. Dapat ay humihingi din tayo ng tulong sa nakakataas, sa gobyerno. Oo, kailangan din natin yan gawin mga ka-vibes. Dahil ikaw na magiginig, lahat tayo dito ay taxpayer. Kaya naman, we deserve something better. We deserve good governance mga ka-vibes. Anyways, meron nga pala nag-chat sa atin. Sabi ni 5501, sabi niya, request, don't ya? You're my heart. You're my soul by Modern Talking and Girlfriend by Pebbles. Alright, 5501. I'll try to play all of this amidst of our program. Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Anyways, mga kapag sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Kaya naman huwag kayong aalis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. And for our next song, dahil patapos na ang ating summer season, this is Cool for the Summer by Demi Lovato. Once again, my name is DJ Bobby. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by RightMed. De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: Hello everybody and welcome back to my program. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening, Philippine Standard Time. Yes, nasa Pilipinas po tayong lahat. Well, I don't know lang mga ka-vibes kung tayong lahat nga. Kasi nga mga ka-vibes, meron na tayong online streaming platforms or platform. Kaya naman sa, para sa ating mga ka-vibes na wala sa Pilipinas. Kung meron kayo mag-anak na wala sa Pilipinas, at namimiss ang Batangas, ang Calabarzon, ang Pilipinas, ay pwede nyo silang anyayahang makinig sa atin pong programa through our online streaming platform, mga kabibes. So, DJ Robbie, paano nga ba natin to ma-access? Well, mga kabibes, through our official Facebook page po na GV99.9 FM, nakalagay po doon one of our featured post. Nakalagay doon ang ating link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay diretso na kayo sa aming online streaming platform. Palakpaka, napakabilis ng inyong gagawin at napakadali ng buhay, mga ka-vibes. Kaya naman huwag nyo po ito masyadong pinakokomplikado. Oo, ang buhay ay madali lamang, huwag na masyadong pinakokomplikado. Kapag may mga problema tayo, hayaan natin yan dahil lahat ng problema ay may solusyon. At kung wala namang solusyon ang inyong mga problema, huwag nyo na po yung problemahin dahil wala namang solusyon. Madali lang ang buhay, ladies and gentlemen. Kaya naman nawa ngayong regular holiday na El Adha, ay nasulit nyo po ang inyong mga pahinga. Sana hindi kayo nag-relapse. Sana hindi kayo nag-isip-isip sa mga buhay-buhay nyo na, oh, nasaan na ba ako sa buhay ko? Bakit ganito lang ang ginagawa ko? Bakit yung ibang tao, ang dami nang na-achieve sa buhay? Huwag kayong ganon, ladies and gentlemen. Ibahin nyo ang inyong mga mindset sa buhay. Dahil, sabi nga, nag-bini ang buhay ay hindi karera. Shoutout po sa bini. So kung hindi man binibigay sa inyo lahat ng inyong mga manifestations, ang inyong mga goals sa buhay, well, malay nyo, banda-banda riyan, next week or next weekend or baka bukas, ibigay na sa inyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Hindi natin alam yan dahil hindi natin mapapangunahan ang ating future. Anyways, it's time na i-reveal na natin ang ating pag-uusapan for tonight's program. Ka-vibes, naniniwala ka ba sa pretty privilege? Wah, may H. Pretty privilege, mga ka-vibes. Naniniwala ka ba na kapag maganda ka, ay anak ka ni Lord? Wah, sana all.
8: Uy, sana all.
7: At kapag hindi ka maganda, ay gawa ka lang ng intern ni Lord. Kaya naman, shout out sa lahat ng hindi maganda dyan. Hindi po ako nakaka-relate. So yun nga mga kabayos, naniniwala ba kayo sa pretty privilege na kapag maganda ka ay may privilehiyo ka pagdating sa society, may edge ka pagdating sa society, whether it is sa pag-aarap ng trabaho o kaya naman sa pakikisalamuha ng ibang tao para sa inyo mga kabayos. Kaya naman kung ikaw ay sobrang saksaka ng ganda, sobrang saksaka ng gwapo at sobrang palong-palo ang inyo mga face card, please let me know what are some of your experiences and bakit ka naniniwala o hindi naniniwala sa pretty privilege. Mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. At ika-grant ko sa inyo ang inyong mga song requests. May mga song requests ba kayo, mga ka-vibes? Sa gusto nyo pong i-play dito sa radio, pwedeng-pwede po iyan. mag-message lamang po kayong lahat. Anyways, mamaya pa natin yung pag-uusapan mga ka-vibes dahil magbabalik playlist at tugtugan na po muna tayo. At para sa ating sunod na awitin, ito po ang Zach the Bootlow song na Bini Bini. Kaya naman para sa lahat ng ating magagandang Bini Bini, this song is for you. Once again, my name is DJ Robbie. All here GV 99.9. Bini Bini. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Subukin! Dapat laging palaban! Kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: GV 99.9. Yay, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And I'm back, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. German Girl Vibes evening to each and every one of us. Sa ating mga team bahay, team online, at team kausada, yes. Sa ating mga sa ating mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, at kung ano man po ang inyong dinadrive sa puntong ito ng inyong buhay. Ay nawa ay makarating kayo ng ligtas sa inyong mga pupuntahan, mga ka-vibes. Anyways, eto na. Ang ating pong pag-uusapan para sa gabing ito. Naniniwala ka ba sa pretty privilege? Yan po ang aning question of the night. Kaya naman para sa inyong mga kasagutan, you can message DJ Robbie sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aming official Facebook account na GV99.9FM. At babasahin ko po yan amidst of the program. Kaya huwag kayo mag-alala mga kapatid. Babasahin ko po yan lahat. And speaking of babasahin, halina at basahin natin ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie. Mula sa aning online streaming platform kay Rowald, sabi niya, "Hi po DJ Robbie, magandang gabi po sa iyo lahat po." Yan. Magandang gabi daw sa ating lahat mga ka-vibes. Sabi niya, pa-request ng Nevermind by Colors. Alright, I'll be trying to play your song request, Rowald. Pero kung sakali namang hindi ko siya ma-play, pwede ka pa rin namang mag-song request. Pero maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ayon naman sa aning kapahay sa 6776. Sabi niya, DJ Robbie, request Everyday I Love You, comma, Jailhouse Rock by Elvis Presley. Hindi ko alam nung song na itong Jailhouse Rock by Elvis Presley ha. So I'll try to play all of your songs then. 6776. For sure itong Everyday I Love You mapeplay ko na. Pero I don't know lang dito sa iyong pangalawang song request. So kung meron ka bang ibang song request, please let me know and I will play it right at this moment. At ayon naman sa aning ka-vibes na si 1401. Naniniwala ako DJ Robbie sa iyong question of the night na merong pretty privilege. Kasi iba talaga minsan ang trato ng tao sa attractive people. Maraming salamat 1401 sa iyong message. O, diba? Naniniwala din siya sa pretty privilege, mga ka-vibes. Totoo naman talaga yun. For me din, naniniwala ako. Kasi meron ako mga experiences. Ito na nga mag-open up na ako. Napakadami pong experiences ni DJ Robbie sa pretty privilege na para ba namang anong gagawin ko kung ganito kaganda ang face ko, kung ganito pasabog ang aking face card, wala akong magagawa doon. So, kayo na lang po ang mag-adjust. Ang kapal na mukha. So, ito na nga ang aking experiences. So, unang experience ko is meron akong pinsan na sinamahan ko siya to run amends. Run errands, mga kapibes. So, pumunta kami sa city. Tapos may binarik siya traffic rule. imagine my brain makes some traffic roll. Tapos yung MMDA, since yung ate kong yun ay medyo face card talaga, dahil isa siyang model, shout out sa'yo, Abby Lindsay, siya talaga ay napatitig sa kanya yung MMDA or yung traffic enforcer. Tapos, ito naman si Ate Girl, ito naman nagpa-cute. Ay, sorry kuya, bago lang po talaga kasi ako here sa Batangas. So, I was like, since medyo mukhang afam naman si Ate Girl at medyo Manila Girl naman talaga siya, ipinaniwalaan ni traffic enforcer at hinayaan na lamang siya. Pero, for sure, kapag ibang mga magmamaneho or ating mga motorista dyan ang lalabag sa traffic rules. Ay talaga mong matitigitan kayo at mapagsasabihan ng traffic enforcer. Pero since may pretty privilege nga, ay hindi siya natitigitan. At talaga namang smooth sailing ang aming pagbiyahe. So, eto pa ang isa kong experience ka, vibes. So, nung nag-a-apply ako bilang isang working student, may nakasabay ako naman na nagpa-passion naman siya. Isa tong si Kuya Guy ay nagpa-passion. At bilang isang si DJ Robby, nagkaroon wala akong natiis kung hindi kausapin ang lahat ng tao sa aking paligid, nakasabay kong mag-a-apply. So, kinausap ko sila. Tapos ito nga si Kuya Guy na I think na hindi ko naman siya minamaliit pero may itsura naman talaga siya, nagpa-passion siya, pero hindi talaga siya fitting for the job kasi nga yung credentials niya is different. Sabihin na lang natin na ganon. Pero since ang HR, hindi ko naman nilalahat, pero alam niyo yung flamboyant na gay, tapos sobrang mahilig sa pogi, ganon yung kanyang impression sa akin. Or judgmental lang din ako, pero hayaan niyo. So yun na nga, nakapasa si Kuya Guy. Pero since panel interview kasi yon, so I can... Pero kaya naman masasabi ko sa inyo mga ka-vibes na si Kuya Guy is medyo hindi talaga nakasagot during the interview. Talaga namang labo-labo ang kanyang thoughts. Talaga namang hindi ko na siya naiintindihan na para namang make up your mind, Kuya Guy. Paano ka matatanggap sa trabaho? Tapos eto na nga, pagdating ng resulta. Nakabasa ako, nakabasa si Ate Girl, si Kuya Guy, at yung dalawa na medyo talaga namang hindi karangya-rangya, kalang itsura. Ay medyo hindi nakapasa. Hindi naman medyo, talaga hindi sila nakapasa. Kabay. So yun po yung nangyari. So ibig sabihin na I feel like yung dalawang hindi nakapasa is may mas potential pa doon kay Kuya Guy. Pero si Kuya Guy nga, since may face card siya, ay siya yung tinanggap. So, talaga namang ganun ang buhay mga kabayad sa medyo nakakalungkot. Pero sa panahon natin ngayon, di ba, niniwala tayo na hindi ka pangit, mahirap ka lang. Kasi nga meron na tayong siyensya. Kaya matutulungan na tayo ng science para gumanda ang ating mga pagmumukha at hindi na tayo maging dugyot sa ating mga pictures, ating mga videos. Kaya naman, mga kabayad, wala kang may pag-asa ka ba? Hindi ba yung pagkakamali dahil mahirap ka pa? So, wala ka pang means na mag-avail ng mga cosmetic surgery pero patuloy lang tayo sa pagsumikap sa buhay. Dahil kapag si DJ Robby lang talaga ay naging mayaman, talaga naman, mura na sa akin ng 50 million. Ugali na lang po ni DJ Robby ang magiging masama sa ang magiging masama sa akin. Kaya naman mga ka-vibes, matuloy tayong magsumikap sa buhay. Ang pera talaga ang bubuhay sa atin. Napakasarap maging mayaman. Anyways mga ka-vibes, para po sa ating question of the night, naniniwala ka ba sa pretty privilege? Kung meron kang kasagutan, kung meron kang sariling experiences, o kaya naman gusto mong sabihin sa radyo ang inyong experience, ay maaari ka pong mag-text o tumawag sa ating hotline number. Ito po, ang ating hotline number ay 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account na GV99.9FM. At mamaya babasahin ko po ang inyong mga messages kay DJ Robby dahil dyan, magbabalik tugtugan na po muna tayo at i-enjoy natin ang awiting She'll Look So Perfect para sa lahat ng ating mga ka-vibes na talaga namang grabing palong-palong ang inyong mga face card at para namang wala kayong kapintasan sa buhay, napaka-perfect nyo. This is She'll Look So Perfect by 5 Seconds of Summer. Once again, I'm DJ Robby para po sa aking programang Barkada Vibes. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: Pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at tingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linomnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Choy, payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
10: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
9: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan!
10: Oo, ayaw ka na!
11: Hala? Joke pala yun!
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan!
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
14: Papahuli ka pa ba?

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Subukin, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakababuritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuloan ng Pilipinas, 7:40 in the evening, Philippine Standard Time. At ngayon nga pong araw ng Lunes, Martes, Miyerkules. Araw ng Miyerkules. May 27, 2026 ay regular holiday po para sa ating lahat na nasa Pilipinas. Palakpak ka naman dyan. At nawa ngayong araw po ay nakapagpahinga kayo at hindi kayo nag-isip-isip na kung ano-ano mga problema sa inyong mga buhay, ha. Alam nyo, pag ano nyo, pag rest days nyo, mga kapay, so mabuti na lang mag-manifest kayo, mag-isip na lang kung paano nyo ma-achieve ang inyong mga goals sa buhay kaysa problemahin nyo ang mga problema na nandyan lang naman yan. Hindi naman kayo iiwan ang mga problema nyo. Diba? Kaya hayaan nyo na sila, don't mind your problems. So, baka naman sa susunod, your problems don't mind you as well. Anyway, sa ano pa pinag-uusapan para sa gabing ito? O yung ating question of the night. Naniniwala ka ba sa pretty privilege? Yeah. Para sa ating mga ka-vibes na talaga namang palung-palo ang face card, ang ating mga ka-vibes na talaga namang sobrang sarap. At sobrang gaganda at papogi, ano nga ba ang inyong masasabi? Nakakaranas ba kayo ng mga pretty privilege? O baka naman may sarili kayong experience na gusto nyong sabihin kay DJ Robbie? Kaya naman maaari po kayong mag-text or tumawag sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Or sa ating online, ay, sa ating social media account na GV99.9FM. Yes, meron din tayong online streaming platforms, mga ka-vibes, ha. So, para sa ating team online, pwede po kayong sumama sa kwentuhan. Mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa aking GC sa baba. At mababasa ko po iyan. Anyways, eto na nga. Mapasahin ko na nga po ang inyong mga kasagutan sa ating question of the night. Sabi ni 6617, my pretty privilege talaga lalo na sa social media at entertainment industry. Well, very evident naman talaga pagdating po sa entertainment industry at sa mainstream media, kahit anong media naman, oo, na meron tayong pretty privilege. Siyempre, hindi ka naman kukunin na gumanap bilang isang leading cast, leading role na kung saan kailangan ganda-gandahan ka dyan. Kung kailangan na pag-iyak mo, talaga namang face card ka pa din. Hindi ka naman kukunin sa ganyang role or sa ganyang trabaho kapag hindi ka pa naiyak, ay mukha ka nang naiyak. Pang lai. Diba mga kapal, hindi ka naman kukunin sa mga ganong klase ng role if hindi naman fitting. So, sa mga ganitong social media naman, or sa ganitong entertainment industry, ay kailangan naman talaga ng palong-palong face card. Pero, pero kung komedyante ka naman, diba, mas mabuting wala kang face card, mas nakakatawa yun. Anyways, pag sa social media, eto sa social media, naniniwala ba kayo na kapag nasa social media ka, kapag ikaw ay mas bogey, mas gwapo, tapos lagi ka nagpo-post, di ba, napakadami mong followers. Isang thirst trap mo lang mga ka-vibes, ay napakadami mo ng followers. So, one way or another, para maging sikat po tayo sa social media, ay sabay-sabay po tayong mag-thirst trap. So, kung gusto nyo pong sumikat, tara na, at mag-thirst trap sa social media. Isang post mo lang dyan, 200 views, 200,000 likes, di ba? Ganyan talaga sa social media, ladies and gentlemen. Okay, pero eto, napapansin ko lamang din sa social media. Di ba, sa halimbawa, sa TikTok, dyan sa mga online streaming platforms, sa kung saan pwede kayo mag-live stream, tapos magbenta. Napapansin ko na kapag may itsura, may face card naman talaga, ang mga nagbebenta, sila yung mas madaming viewers. Diba? Mas marami na nanonood sa kanila. Pero it does mean ba na kapag maraming nanonood sa'yo, ay mas marami ding namimili sa'yo or bumibili sa'yo? Kasi para kay DJ Robby, in an advertisement perspective. Kasi ako po ay marketing graduate, hindi pa ako comms graduate. So ito na nga. So I'll be sparing you guys some of the things na nalalaman ko during my college years. Kapag pala ang advertisement, kumukuha ng brand models, hindi naman kailangan nila na talaga namang sobrang gwapo, sobrang ganda. They want someone from the social media platform, from the social media world, na kung saan yung kanyang audience ay may buying power. Diba, may purchasing power, mga kapas. At makukunin ang isang brand ambassador, sa isang social media content creator na puro ganda lang, na puro thirst trap lang sa social media. Pero, yung kanya namang audiences, ay yung mga thirsty talaga, di ba? Talaga namang naglalaway na sa kanila. Pero wala naman talaga sila purchasing power. So, ganoon na po ang ginagawa ng mga nasa advertisement field. Yan lamang po ay ang aking masasabi. At ayon naman dito, let's move on sa ating ka-vibes na si 8802. Sabi niya, totoo siya. Pero hindi rin naman enough ang looks lang. Oo, mga ka-vibes. I totally agree with this. As someone na may sobrang palung-palung face card, na sobrang-sobrang sarap. I totally agree with this. Alam niyo na, sabi ko kanina sa aming usapan ni DJ Nino, na ang face card can get you enter the door, pero pagdating sa stability ng iyong career, hindi ka talaga makakapag-stay sa room. What I mean by that is, pwedeng ibigay ng iyong looks, ng iyong face card, ang career, ang job opportunity para sa'yo. Pero, yung iyong seniority doon sa job, yung iyong success doon sa iyong trabaho, ay hindi rin tantamount ang iyong face card. Dapat may skills ka din, dapat may talent ka din, at pagpuporsige para ma-achieve mo ang success. Diba? Kung face card ka lang ng face card, crush ka ng buong workplace mo, edi ikaw na. Pero kailangan mo din magsumikap at magpursige para ma-develop mo ang skills and credentials para maakyat mo ang organizational ladder. Diba? Maraming salamat ka, Vibe, sa iyong mensahe. At eto pa. Ito, last na to, ayon sa ating ka-vibes na si 7018. Sabi niya, looks may open doors, pero ugali pa rin ang magpapastay sa tao. Alam niya, pagdating sa relationship. Okay, let's talk about relationship. Maraming salamat sa ka-vibes natin na nag-send ng message. Let's talk about relationship, tapos may face card ka. In modern day dating, na kung saan talamak ang social media, talamak ang online dating applications, talaga namang kailangan natin na magmukhang presentable, magmukhang masarap, na talaga namang palung-palo ang face card para makahagilap tayo ng ating mga isda. Para talaga may magkaroon ng interes sa atin. Pero kung nakita mo na yung taong yon na magkakaroon ng interest sa'yo at may interest ka din sa kanya, tapos na-build niya yung connection nyo, pero shallow connection pa lang yun. Pagdating po sa pag-i-stay sa isang relasyon, hindi naman talaga patayan kung ikaw ay may face card or wala. It's more of like connection with each other. It's more of like paano nyo laging pipiliin ang isa't isa, paano kayo makakapag-communicate para ma-resolve nyo ang inyong mga problema. It's about maturity inside the relationship. Napakadaming factors po pagdating sa isang relasyon para mag-stay siya. Kaya naman, ang mga tulad din na Catherine Bernardo, di ba? Tulad din na Ivana Alawi, sila ay nagiging broken-hearted pa rin. Imagine! Wow! Kami na yun ha, nasa level ko na yun. Di ba kami nina Katrine, nina Danielle, nina Anthony Constantino. Shout out po. Ay nagiging broken-hearted pa din. Kasi nga mga ka-vibes, hindi naman talaga importante ang looks if you are maintaining a long-term relationship. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang aking masasabi tungkol po sa pretty privilege. At dyan na po muna nagtatapos ang ating question of the night. Palakpakan. Pero anyways, mga ka-vibes, kung meron pa rin kayo masyashare kay DJ Robbie, pwede pa rin po yan. Mag-message lamang po kayo or tumawag sa aming hotline number. It's 0926-0798708. Or sa aming online streaming platform para sa aming team online, meron po ako dyang GC sa baba. Pwede po kayo dyang mag-message. And sa ating mga ka-vibes na mayroon namang data connection or meron din namang Wi-Fi, pwede po kayo mag-message or tumawag sa atin pong social media account sa Facebook, Instagram, TikTok, pwede po yan at GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na po ang inyong mga storya ng buhay sa Barkada Confessions. Pero bago yon, ito muna ang awiting Tagu-taguan by Moira De La Torre. Once again, ako po si DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: same. G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie para po sa aking programang Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:24 in the evening, Philippine Standard Time. And right now mga ka-vibes, oras na rin po para isiwalat ang inyong mga kwento ng buhay sa ating Mercada Confessions.

DJ Robbie, mga ka-vibes. Ako po si Irene. May boyfriend po ako na mahal ko naman. Pero unti-unti na akong napapagod sa ugali niya. Hindi naman po siya nananakit ng pisikal. Pero mas masakit pala kapag salita ang tumatama sa puso mo. Kapag siya ay nagseselos, kung ano-ano na lang ang ibinibintang niya sa akin, kahit wala naman itong katotohanan. Minsan, sasabihin niyang may iba raw akong kausap o hindi raw ako tapat. Kahit ginagawa ko naman ang lahat para ipakita na siya lang talaga. Ang pinakamasakit po, pinipilit niyang lagi siyang tama. Kahit ipaliwanag ko ang aking side, parang wala siyang gustong pakinggan. Nauuwi na lang sa sigawan o masasakit na salita na matagal bago mawala sa isipan ko. Hindi niya man ako nasasaktan ng kamay, pero pakiramdam ko, unti-unti namang nadudurog ang loob ko. Mahal ko siya, DJ. Kaya pilit kong inuunawa ang selos niya. Pero hanggang kailan po ba dapat magtiis? Normal po ba sa relasyon ang ganitong klase ng pagsasalita kapag galit? O kaya naman nagsiselos? Natatakot po akong dumating ang araw na mawalan na ako ng respeto at pagmamahal dahil sa mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Nagmamahal, Irene. Irene, tandaan mo, ang sugat na gawa ng kamay ay maaaring maghilom. Pero ang sugat na gawa ng salita, minsan habang buhay, nadala ito ng puso mo. Hindi sapat na sabihin, hindi naman kita sinasaktan. Kung ang kapalit naman ay paninira ng iyong pagkatao at kapayapaan ng isip. Ang selos ay normal sa nagmamahal. Pero hindi normal na gamitin ito para kontrolin, pagbintangan, o maliitin ang iyong partner. Ang tunay na pagmamahal ay marunong makinig, umunawa, at magtiwala. Hindi yung palaging ako ang tama. Mahalagang kausapin mo siya nang mahinahon kapag pareho na kayong kalmado. Sabihin mo kung paano ka nasasaktan sa kanyang mga salita. Kung mahal ka niya, matututo siyang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap niya. Pero kung paulit-ulit kanyang dinudurog, emosyonal at wala siyang pagsisikap na magbago, huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili sa pagtitiis. Irene, hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit na hindi mo naman deserve. At yan nga ka-vibes, ang kwento ng ating ka-vibes na si Irene. Ano ba ang inyong masasabi? Just message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM. At para sa lahat ng nagmamahal kahit nasasaktan na, kagaya ni Irene, marahin, nagtatanong pa
pa rin kayo kung bakit nga ba mahal mo siya.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pareng Gardeng! Pareng Gardeng!
7: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: DJ, pasang request naman po?
11: Hello po? Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
12: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
12: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
12: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
14: The best request!
12: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
13: Request ka na!

0: G99.9, your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed, dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Miss, yung RightMed nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, basta RightMed, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
2: Miss, basta RightMed.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakababoritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:42 in the evening, Philippine Standard Time. At kanina nga mga kabibs, pinag-usapan natin ay ang pretty privilege. Diba? So ngayon mga kabibs, may konting reflection lamang ako para sa inyong lahat. Oo. So ladies and gentlemen, mga kaibigan, mga ka-vibes, minsan talaga unfair ang buhay, no? At minsan, sobrang reality ng pretty privilege. Pero ang malagang tandaan, mga ka-vibes, na hindi lang ganda o itsura ang sukatan ng halaga ng isang tao. Dahil sa totoong buhay, may mga taong attractive tingnan, pero mahirap pakisamahan. At meron naman tayong mga tao na kung saan sobrang gaan kasama at totoong maganda ang kani-kanilang mga puso. Kung hindi ganun kaganda ang kanilang face, nanlain. Pero I'd rather be surrounded with people na hindi ganun kaganda, na hindi ganun ka-attractive, pero sobrang ganda ng kanilang kalooban, sobrang linis ng intention nila sa inyo, mga ka-vibes. Diba? Mas mabuti na, mga ka-vibes, na hindi man tayo kagandahan or hindi man kayo kagandahan. Pero alam natin sa ating mga sarili na wala tayong tinatapakan at inaagapriadong ibang tao. At yan nga po mga ka-vibes, dyan na natatapos ang ating programa para sa gabing ito. Kaya naman mga ka-vibes, bukas po muli tayo ay magsasama-sama pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Same time slot, 6 p.m. to 9 p.m. Dito pa rin sa GV 99.9, your good vibes. At dahil dyan ang ating sunod na awitin, ito po ang huling El Bimbo by Eraserheads. Once again, this is DJ Robbie saying goodnight and have a nice sleep.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ito, Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your guy.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: Ay!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Stay safe while driving. Only here at GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Plus ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto!

0: Rentahe na kami!
1: GB9999!
0: Rentahe na tayo, mga kabay!
2: Rentahe na!
3: Renta!
4: GB99.9!
3: Rentahe na!

0: kakarancho ka pa ba?
1: Ipapagumi!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: mo pa kung tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
8: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GB
14: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
13: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
14: patuloy ang para sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GB 99.9, your good vibes.
0: DJ Frankie. DJ Frankie. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga mainit na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
10: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo pong inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang kami ay maghatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyong malaman ngayong umaga and keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
10: Oras natin ngayon, 6:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At dako na tayo sa ating headlines balita. ICC nag-utos ng panibagong health check kay Duterte bago ang posibleng paglilitis. Senador Cheese Escudero naharap sa plunder at graft complaint. Retired U.S. Navy na Amerikano natagpo ang patay sa apartment sa San Pedro, Laguna. Bagyong Jangmi, posibleng lumakas bilang typhoon habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. At ako na tayo sa ating detalye ng balita. Umpisahan natin. ICC nag-utos ng panibagong health check kay Duterte bago ang posibleng paglilitis. Ang detalye ng balitang iyan, ulat ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: DJ Frankie, pinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang malaman kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sa unang status conference na isinagawa nitong Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3, Judge Joanna Corner, na muling susuriin ng mga eksperto ang kondisyon ng dating Pangulo matapos maghain ng mosyon ang kanyang kampo. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi pa para sa mismong trial. Dahil dito, posible umanong agad na magpalabas ng bagong kautusan ang hukuman upang makakuha ng updated medical record tungkol sa kalusugan ng dating Pangulo. Bunsod dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Judge Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kalagayan ng dating Pangulo, lalo na't may kaugnayan ito sa kanyang edad at posibleng kondisyon sa kalusugan. Tinalakay rin sa status conference ang iba pang usapin kabilang ang pre-trial deadlines, pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at disclosure obligations ng magkabilang panig. Sa ngayon, nais ng ICC prosecution na simulan ang trial sa Nobyembre at 30, habang sa Setyembre naman ang nais ng legal representative ng mga biktima. Samantala, iminungkahi rin ng ICC registry na Enero 2027 na lamang simula ng paglilitis dahil sa mga usapin sa pagsasali ng wika at interpretation. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Senador Cheese Escudero naharap sa plunder at graft complaint. Para sa detalye ng ating balita.
0: GV Balita Express.
10: Nahaharap sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si Senador Francis Cheese Escudero matapos irekomenda ng Ombudsman Field Investigation Office ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y maanormalyang flood control projects. Batay sa reklamo, umano'y nakatanggap si Escudero na mahigit 500 milyong pisong kickbacks sa pamamagitan ng isang umano'y bagman na si Maynard Ngo. Nakabatay ang alegasyon sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Mariin naman itinanggi ni Escudero ang mga paratang at sinabing walang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa umano'y transaksyon. Hinihintay na ngayon ang magiging desisyon ng ombudsman kung isasampa ang kaso sa Sandigang Bayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Senador Robin Hood Padilla, posibleng kasuhan dahil sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: Posibleng sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa mga otoridad. Ayon sa PNP-PIDG, lumabas sa kanilang investigasyon na planado umano ang ginawang pagsakay ni de la Rosa sa sasakyan ni Padilla noong Mayo 14 at hindi simpleng hitch ride lamang. Natukoy rin umano ng CIDG na may escort at backup vehicle pang kasama sa operasyon. Giit ng CIDG, ang kanilang hakbang ay maaaring makasagabal sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Nauna namang sinabi ni Padilla na nakisabay lamang sa kanya si De La Rosa dahil wala itong sariling sasakyan noong mga oras na iyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Pasadahan naman natin ang mga balitang lokal, mga ka-vibes. Retired US Navy na Amerikano natagpo ang patay sa apartment sa San Pedro, Laguna. Para sa detalye na ang balita. Patay na nang matagpuan ang isang American citizen sa loob ng apartment ng kanyang Pinay live-in partner sa San Pedro City, Laguna nitong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si John Charles Duhamel, 78 anyos, na retiradong US Navy at residente ng California, USA. Ayon sa kanyang partner na si Regine Simblante, tinawag niya ang Amerikano para mag-almusal bandang alas 8 ng umaga ngunit hindi ito tumugon. Kaya agad niya itong sinilip sa kwarto at nadiskubring wala ng buhay. Humingi naman agad siya ng tulong sa barangay upang maisugod sa ospital ang biktima ngunit inideklarang dead on arrival. Lumabas sa investigasyon na may iniindang kondisyong medikal ang Amerikano at sumasailalim sa maintenance medication. Nakikipag-undayan na rin ang mga otoridad ng US Embassy para sa tamang disposisyon ng labi ng biktima. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 54 wanted persons timbog sa 24 oras na manhunt ng PRO Calabarzon. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita
8: Express. Mga ka-vibes, arestado nga ang 54 na wanted person sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office Calabarzon sa loob lamang niya ng 24 oras. Kabilang sa mga nadakip ang 24 na most wanted person at 30 iba pang wanted individuals na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal. Ayon sa PRO Calabarzon, naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinaigting na intelligence-driven operations at koordinasyon ng iba't ibang police units sa rehiyon. Binigyang diin ni Regional Director Police Brigadier General Hansen Marantan na magpapatuloy ang agresibong kampanya laban sa mga kriminal upang matiyak na walang lalabag sa batas ang makapagtatago sa Calabarzon region. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng mga operating units ang mga naarestong individual para sa kaupulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang truck na sunog sa Batangas Port. Para sa detalye, mabilis na rumispinde ang mga otoridad matapos sumiklab ang sunog na kinasangkutan ng isang truck at marshalling area ng Batangas Port Terminal kahapon ng hapon. Ayon sa ulat ng Coast Guard Substation Batangas City, bandang 3:35 ng hapon nang mangyari ang insidente. Agad na nagsagawa ng evacuation at fire suppression operations ang Philippine Coast Guard, katuwang ang Bureau of Fire Protection Batangas at Asian Terminals Incorporated, upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao at sasakyan sa lugar. Habang nagpapatuloy ang pag-apula ng apoy, ilang malalakas na pagsabog ang narinig sa paligid ng pinangyarihan ng sunog. Sa kabila nito, matagumpay na naapula ang apoy ng isang oras makalipas. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Sa kasalukuyang idineklarang fire out na ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa lalawigan ng Rizal, isa patay, isa sugutan sa pamamaril sa Antipolo. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita
8: Express. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang kapatid nito matapos silang pagbabarilin ng kanilang nakaalitan sa sitio kay Sakat 1, Barangay San Jose, Antipolo City nitong Martes ng hapon. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon muna ng pagtatalo ang sospek at mga biktima ilang araw bago maganap ang pamamaril. Sinabi ni sitio Chairman Jowar Dacalos na nagbanta umano ang sospek matapos niyang maramdamang minamaliit at pinagtutulungan siya sa lugar. Bago rin ang insidente, nakasagutan umano ng sospek ang isa pang babaeng kapitbahay. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isa sa mga biktima na agad nitong ipinamatay habang isinugod naman sa ospital ang kapatid nito na tinamaan ng bala sa hita. Nakarecover din ang mga otoridad ng ilang drug paraphernalia sa crime scene. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng Antipolo City Police laban sa suspect na posibleng imunong maharap sa kasong homicide at murder. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Para sa ating weather update, bagyong Jangmi posibleng lumakas bilang typhoon habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Para sa detalye ng ating balita, nananatiling malakas ang Tropical Storm Jangmi habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,175 kilometro silangan ng Eastern Visayas, bandang alas 3 ng madaling araw. Taglay nito ang lakas na hanging aabot sa 65 kilometro kada oras at pabugsong hanggang 80 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras at inaasahang papasok sa PAR sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga kung saang tatawagin itong Bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, posible pang lumakas ang bagyo at maging isang typhoon pagsapit ng Sabado. Bagamat mababa ang posibilidad na tumama ito sa lupa, pinag-iingat pa rin ang mga nasa baybay ng Northern Luzon dahil sa inaasahang maalong karagatan at posibleng gale warning ngayong weekend. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Dako naman tayo sa ating good vibes balita. Honorarium at bigas inahatid ng Kapitolyo ng Batangas sa mga taga-Tingloy. Para sa detalye ng ating good vibes balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: DJ Frankie, mga ka-vibes, patuloy nga ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas hanggang sa mga isla. Matapos maihatid nga dito sa Islang Bayan ng Tingloy ang honorarium para sa mga volunteer workers at sectoral group. Ipinamahagi nitong Mayo 25 ang first at second quarter honorarium bilang pagkilala sa kanilang ambag sa paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad sa lalawigan. Kasabay nito, ipinagpapatuloy rin ng pamahalaang panlalawigan ang implementasyon ng programang Bawat Bayan Makikinabang kung saan muling namahagi ng tigsa 10 kilong bigas ang mga benepisyaryo sa nasabing bayan. Live mula dito sa Tingloy, Batangas, para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Maraming salamat DJ Joey Boy at binabati natin ang magandang umaga mga Tingloy, Batangas. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:48 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin nasa Tingloy, Batangas, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes.
17: GV99.9, your good vibes.

0: 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok pa rin sa Good Vibes Morning. Together with me, DJ Frankie. Narito na tayo sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan. At kabalitaktakan natin this morning, DJ Joey Boy. Good morning to you.
1: Good morning, DJ Frankie. Welcome back. Ayan, magandang morning sa ating mga ka-vibes. Webes on today, ha, DJ Frankie. Araw ng Webes po. May 28, 2026. Kaya naman, good morning sa ating mga ka-vibes dyan sa Luma at Bagong Palengke. Lalo na dyan sa Webesan sa Bagong Palengke ng Batangas City. Good morning.
0: Webes. DJ Joey Boy, kamusta ang weather dyan this morning? Dito sa Lipa City, mataas na Kahoy, San Jose, Banay-Banay. Makulimlim, tas foggy ang ulap.
1: Ay, nako, dito sa isla ng Tingloy, Batangas, DJ Frankie ay nag-i-invite ang karagatang mag-morning swimming at exercise dahil napakaganda ng sikat ng araw at napaka-kalmado ng dagat. Alam mo ba, DJ Frankie, yung dagat ngayon habang tinitingnan ko, parang pinalansya siya kasi walang movement talaga yung tubig, ha? Ito ay dito sa harapan ng Tingloy Port kasi nandito tayo ngayon sa bahagi ng Tingloy Port sa Tingloy, Batangas.
0: Yan, thank you so much. Talaga live na live na nasa harap ng Pampang. Yeah. Parang pumapantropiko ko pa dyan, DJ Joey Boy. Sana all, hindi nga ako nakapag-beach this summer. Parang nasa sad naman ako. But anyway.
1: Abot pa.
0: Oo, abot pa nga eh. Abot pa. Sige, sa June. Sana hindi pa pumasok si Bagyong. Oo, unahin na natin ang weather. Sana hindi pa pumasok si Bagyong. Sino ba tong Bagyong? Ito parang Korean levels ang kaniyang pangalan. Pangalan niya ay...
1: Korean levels ito? Nga, DJ Frankie. Nabasa ko nga sa Facebook ang ibig sabihin daw ng Changmi ay Rose sa
0: Ayan.
1: Korea.
0: Changmi, parang pag naiisip ko ito, gusto ko ng Jajam yon, ganon. Nung nabasa ko kanina yung pangalan ng bagyong ito. Pero anyway, mga ka-vibes, ay papasok pa lamang siya ng Philippine Area of Responsibility. Makakaapekto siya sa karagatan ng Northern Luzon. Kaya kung babay-bay man ng karagatan, ay nako, ingat lang mga ka-vibes. At sumunod sa mga abiso kasi baka may gale warning din ngayong weekend. And hindi naman siya inaasahang tatama sa lupa, pero pinag-iingat pa rin sa mga baybayin po kasi pag yung mga hangin ganyan, actually di ba DJ Joy Boy, pag sa karagatan pa lang kita mo na agad yung behavior ng tubig yung mga talagang lumaki sa tabing dagat. Ako'y naturuan ng ganyan dati ng isang mahihista. Ewan ko kung nasa na siya ngayon. But anyway, thank you po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay... kasi hindi naman natin alam yung mga behavior ng dagat kung hindi tayo laging naroon. At saka yung mga mangingisda, mabuhay po kayo. And talagang hard work ang kanilang tungkulin sa kanilang livelihood. But anyway, ito DJ Joey Boy. Wala ito sa news natin kanina pero gusto ko lang pag-usapan kasi may isang senador yung nagsusuot ng peluka. Di ba kalahat pala eh. Di, ano lang, good vibes lang. Yung isang senador na to, parang kinundi na ng bahagya, ng light kondena, ganun. Light kondena, yung iba nating mga senador na wala daw legal background. Pero DJ Joey Boy, ano ang masasabi mo doon?
1: Medyo umatake nga dahil nga siguro sa init ang diskusyon, DJ Frankie, at sa Senado talagang bumaba into a personal level ang komento ng senador.
0: Yes.
1: Na ito biglang napasabi na yung kanyang kasagutan sa plenaryo ay wala daw legal background kaya daw sila hindi magkaintindihan.
0: Mm-hmm.
1: Na agad namang sinalo ng isa pang senador at sinabi nga na wala daw legal background o medyo personal level na daw iyon. At yun nga komento niya DJ Frankie parang hindi lang doon sa kalaban nilang grupo kasi technically 'di ba ngayon sa Senado meron tayong majority at minority parang yung tira na iyon ay para sa
0: para
1: mga
0: sa
1: minority. Hindi nga ta alam na sa kanyang mga kasamahan ay may mga ganoon din na walang legal background.
0: Meron pa ang criminal 'di ba DJ Joey Boy?
1: kaya nga doon sa isang shot eh parang yung isang mas tinamaan na nag number one senator pa eh medyo tatawa-tawa na lang doon sa likod.
0: Oo. At ito pa DJ Joy Boy, minsan kahit yung mga titulo natin sa ating mga pangalan, yun ba talaga ay na-uphold natin? At baka minsan nga ay yung binabash nila ay mas magaling pa sa kanila. May mga ganong usapin online sa ating mga ka-vibes. At kayo ah, if nakikinig ka ngayon, pwede kang mag-chat sa aming live chat right now. Sa aming online streaming, mapapakinggan kami anytime, anywhere. Parang Biojessic, no? Anytime, anywhere. Anyway, gv999.live, i-type sa inyong browser at buong araw nyo kami pakinggan. Kahit sa planetang Mars, rinig kami. Ayan, 7 a.m. 7 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At binabati natin yung Good Vibes Morning. Ang oras natin ay hatid sa atin ng Travel Worthy PH. Mga ka-vibes, it's not yet too late para kayo ay magbakasyon. Even summer destination or hindi man summer. At kung gusto niyang umalis sa Pilipinas dahil hindi pala ganun. Parang yung layas moments, hindi pala ganun. Kasi lang magbakasyon at mag-unwind. Kasi nga, ang gulo-gulo ng world na ito. But anyway, air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, uy, bumabarko, at passport assistance, visa assistance. Nag-o-offer po niyan ang Travel Worthy PH. Saan sila matatagpuan, DJ Joey Boy?
1: Oo, ang Travel Worthy PH, mga ka-5C, matatagpuan sa 3rd floor sa Walter Mart. Diyan po yan sa Batangas City, sa Barangay Kalikanto. Oo, pag-akyat po ninyo ng elevator at siya po ay kaharap na kaharap mismo ng food court. Kaya napakadaling puntahan, ha? Ayan, Travel Worthy PH. Sila po ay may Facebook page din, DJ Frankie, yo! Dahil meron silang mga offerings ngayong buwan ng papuntang Vietnam. Ayan, yo! Papuntang Hong Kong Disneyland. At meron din silang cruise ship sa Europe. Ayan, ako ay kung kayo ay medyo gusto nyong yan, mag-unwind and wine, mapa-Asian lang para malapit-lapit. Ano, yes, kaya ng mga one-week leave? Oo, ayan. Pero kung medyo kailangan nyo ng mahaba-haba at talagang may budget, mag-Europe na at mag-cruise trip kayo, ano, para at least ang kagandahan doon, DJ Frankie, parang tatlong kontinente sa Europe yata or tatlong big cities ang iyong mapupuntahan. Mm-hmm. Sulit talaga.
0: Ito, ano, parang tip ko lang sa mga new travelers out there or babagong mag-out of the country. Yung Vietnam, itake yung package na yun, mga ka-vibes. Again, Travel Worthy PH ang kanilang pangalan. I-check nyo rin sa Facebook page. Ako mamaya, DJ Joy Boy, i-check ko ulit kasi parang ang Vietnam ngayon, ang Saigon, ay aking paboritong lugar lately. Yung pa lang sa aking dito sa Asia ay medyo chill kasi, tapos ano lang, slow pace lahat, walang nagmamadali. Yung ganun ang feeling. Yan, mag-unwind kayo, mga ka-vibes, no? Kasi nga, lately nga, ano ba, nagkakagulo kayo dyan. Ang ginagawa niyo dyan. Yan. DJ Joey Boy, meron pang isa. Inumpisa natin ang balita kanina na i-check muna yung health check. O, health check tayo, mga ka-vibes. I-health check daw muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang posible ang paglilitis. DJ Joey Boy, necessary ba?
1: Sa sinasabi ng company DJ DJ Frankie, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, DJ Frankie, ay kinakailangan, necessary daw kaya sila ay humingi ng motion para tingnan muli ang kalusugan ng pangulo. Unang-una ay dahil nga sa kanyang edad, at pangalawa, kung inyong mapapansin, DJ Frankie, medyo nagtrending ito two weeks ago kung hindi ako nagkakamari. Nung may inilabas na request si ang company dating Pangulong Duterte at siya mismo yung nagsulat na parang yung handwritten niya ay marami ng correction. Ano, parang hindi na siya makapagsulat ng maayos. So parang yun yung isa sa mga factor kung bakit gusto ng kanyang kampo na magkaroon uli ng medical assessment. Bagamat yes, nagkaroon na ng medical assessment noong una, yun daw ay doon sa panahon ng confirmation of charges proceedings. Pero yung panahon ngayon na tayo ay nasa mismong or sisimula na yung trial process or trial proper, gusto nilang magkaroon mismo ng panibagong medical report tungkol sa kalusugan ng Pangulo.
0: Oo, ito lang DJ Joy Boy, no? May sabihin ako. Yung mga nabaril nga, hinel-check nyo ba?
2: Aray ko!
0: Diba? Parang ganon. Yung justisya, Sila ba nagka-trial? Parang aray ganun eh, DJ Joey Boy, ano, parang ano pa ba? Gaano pa ba nating babebihin? Parang ito, mayroong dalawang nagpagulo sa Senado. Yung isa, nahainan ng kaso, nagtatakbo, tapos pinasakay sa sasakyan dahil wala daw sariling sasakyan. Hanggang kailan yung pamumukaing tanga ang mga Pilipino? So yan, sinasabi natin sa radyo bakit? Kasi paikot-ikot, parang napaka-prestigyoso ng inuupuan ninyo. Tapos, di ba, parang DJ Joy Boy, let's not kid the Filipino people. I mean, tayo to, mga yung sinusweldo sa kanya, sa kanila, mga top, mga kaban ng bayad. Pero sana hindi naman masayang. But anyway, ayun nga, sabi nga ng CIDG, may backup vehicle pang kasama nung nalaman. Ano? At ito man ay totoo o hindi, ay bakit sasabihin wala raw sasakyan? So, di ba, parang that's a confirmation and a validation na totoo na nagkataguan at nagkasabayan sa sasakyan. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy? Nagigigil ako! Kaloka to!
1: Okay! Ay, dagdagan natin ang gigil mo, DJ Frankie, dahil ayon nga sa CIDG, ay talagang mukhang planado. At ito pa ang masaklap, may escort pa. Yan. Tatakas na lang, ang ay gusto'y may escort pa. Oo. Aba naman, hiyang-hiya naman sa talaga. Inyo? Hiyang-hiya naman talaga yung mga taong nakasakay sa ambulansya para pumunta sa ospital at taga-agaw buhay, hindi man lamang ma-escortan. Tapos yung mga taong malakas pa sa tatay mo at may armado ha, may... J. Frankie, di mahigit 100 ang baril.
0: Oo.
1: Abay, talagang may escort pa na lisensyado daw. Pero ngayon ay wala na, tinanggal na ng PNP. Ano? Ay i-escortan pa. Nakakaawa ang mga Pilipino.
0: Oo. Parang sometimes... Okay, tara na, mag-book na tayo sa Travelworthy PH! Ayun na, hindi. Kidding aside, mga ka-vibes, let's continue to hope and pray. Bago mat ganito, mga nangyayari, nakaka-burnout, no? Parang, huwag na lang manood ng news, ganun ang sinasabi ng iba, pero manatili pa rin tayong informed, aware, and updated sa mga nangyayari ngayon, and maging matalino tayo. Sa darating na 2028, magboboto na ulit tayo. Dumatagal pa siya. Pero yung ngayon, 2026, ayan, hanggang kailan ba, DJ Joy Boy? Tapos na ata, ano, ang registration?
1: Yes, tapos na ang registration. Ayan. Ng COMELEC para magparehistro bilang botante. Kaya naman doon sa mga nakapagparehistro, congratulations. May pag-asa pa ang Pilipinas sa inyong mga kamay. At sa darating na barangay at SK election sa November 2, ha, bagamat ito ay nasa lokal or medyo barangay level lamang, mukhang or matunog na maliit na gobyerno, pero diyan kasi nagsisimula ano yung pagpili natin ng matatalino, maayos at talagang tunay na lingkod bayan. Kaya bagamat ito ay sabi nga ng iba ay ala barangay laang naman yan o SK laang naman yan, pero mahalagang component po iyan ng gobyerno.
0: Oo, at yan mga ka-vibes ha. Kung nanggigigil din kayo, i-chat nyo kami sa live chat sa gb999.live or pwede kayo mag-text sa amin text hotline 0926-079-8708 at pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na gb99.9fm at paki-follow naman din. Paki-follow nyo na rin si DJ Joey Boy. Paki-follow nyo na rin si DJ Frankie. Ayan, it's everyone. At syempre naman, ay, ano pa ba ang ating pag-uusapan this morning? Ay, sa June 8, may opening! DJ Joey Boy, mahilig ka ba magkuting-teng, mga ganyan. Ako, meron ako mga ganito. Actually, mga personal kong kagamitan. May power tools ako, yung mga cordless, ganon. Pero, baka magtaka kayo mga ka-vibes. Mahilig kasi ako mag-repair ng kung ano-ano. Kung kilala niyo si Bob the Builder, ganong levels yung atake ko doon. Si Bob the Builder. Search nyo kung sino siya. But anyway, DJ Joey Boy, Inko, saan sila mag-o-open?
1: Inko Tools, Depo Lipa, mga ka-vibes, ay magbubukas na po dyan sa Lipa City, Batangas. Sa bahagi po yan ng Banay-Banay sa may JP Laurel Highway. Talagang highway na highway yan, DJ Frankie. Pag dumadaan ka dyan sa may Banay-Banay, katabi po sila ng highway mismo. Kaya kitang-kita. At ang kagandahan nito, DJ Frankie, ang depo na ito, ang pangatlong depo, ibig sabihin ay ang pinakamalaking Inko Depot sa buong Southern Luzon. Yes. At lahat ng kailangan mo at lahat ng produkto ng Inco ay nandiyan ho sa depot na iyan. Alam naman natin mga ka-vibes, kapag Inco Tools, kilalang kilala na yan. Sigat na sigat, reliable, matibay, talagang maaasahan. At ito pa, DJ Frankie, ha? Iniimbitahan natin yung ating mga ka-vibes. Mag-o-open nga po sila sa June 8. Yan po ay araw ng opening. Lunes. Grand opening. At bukas, DJ Frankie,

0: belligerent, barre na at babare na. Hindi pala. Hindi pala ganun. Ayan, yung ego doon, excited ako kasi nakita ko doon sa daan nung nagbabike ako nung nakaraan. Sa banay-banay lang to, mga ka-vibes, malapit din sa kantuhan ng pamataas na kahoy. Ayan, along banay-banay, bukana lang siya actually ng banay-banay, malapit sa airbase. Tapos, ayun, kung gusto niyo ng cordless power tools, ng industrial and hardware essentials, magagamit mo sa pagdi-DIY mo dyan sa iyong bahay, sa construction, sa automotive, sa paggawa ng bike, sa farming, o kahit saan mo ginagamit ang tools, eh, para hindi na mahirapan yung kamay mo. Ayan, very helpful ito, yung mga power tools na ganito. And DJ Joy Boy, yun nga, thank you so much sa pag-mention sa amin. Yan mga ka-vibes, i-follow nyo sila, Inco Tools Depot Lipa, sa Facebook nila dahil yung mga sale na ganyan. Sa unang beses lang talaga yan. And once in a blue moon lang sila nagsisale ganyan. Let's take the opportunity mga ka-vibes. And once again, June 8 sila magbubukas. June 8. So, i-plot nyo na sa calendar ninyo. Ang June 8 po ay Monday. Ayan.
1: Monday. 2 weeks from now. Alas 8 din ng umaga, DJ Frankie, ang kanilang pagbubukas at kung hindi ako nakaka... Eto, medyo trivia. Doon sa mga first, baka mga first 50 at saka first 100 customer ay parang may pa special discount at gift pa o dibaga. Kaya talagang abangan po ninyo bukas. At kung gusto ko ninyong makita ang kagandahang lalaki ni DJ Joey Boy, ay pumunta ko kayo doon sa opening. At naroon yung si DJ Joey Boy at ang iba pa nating mga DJs dahil tayo ay makikigulo at makikisaya sa grand opening ng King Ko.
0: Bibili kami ng screwdriver. Hindi talaga nun. Pero yun, abangan nyo mga ka-vibes and orange to. Favorite color ko yung ano nila. But anyway, ayan, tools made affordable for you, mga ka-vibes. And eto na, no, grabe DJ Joy Boy, nung na-mention ko yung opening nila June 8. Napatingin ako right now sa calendar and right now, May 28. Bukas, 29, 30, tapos 31, tapos pasokan na ulit ng mga bata. But anyway, bago magpasukan, may nakaraang sale dyan sa SM City, Batangas, diba DJ Joy Boy? I think that was last week. And this week this weekend, mga ka-vibes, payday sale, saan DJ Joy Boy?
1: Ay, oo. Ay, pagkatapos ninyong pumunta ng, o bago kayo pumunta ng, ano, ng Lipa, ay dyan muna tayo subugod sa SM City Santo Tomas. Yan, SM Santo Tomas City dahil magkakaroon po sila ng 3-day sale ngayong darating na weekend. Abay, talagang up to 50% off po sa lahat ng mga, or sa selected items.
0: Yes.
1: At syempre pa kung ikaw ay smack holder, ano, SM Advantage Card holder, ay nako, may additional pang offer para sa inyo.
0: Yes, yan mga ka-vibes, nabanggit ni DJ Joey Boy. Magsisimula po bukas ang 3-day sale ng SM City Santo Tomas from 29, 30, and 31. So that will be Friday, Saturday, and Sunday. Bumili na ng medyas, ng underwear, ng mga undershirt, yung mga ganon, DJ Joey Boy, no? Kasi that's very important ha, sa mga ano, sa mga nagsuschool, lalo na yung mga socks, yung mga personal nilang ginagamit, na araw-araw ginagamit. Kailangan yearly bago din yan, ano, DJ Joy Boy, if may budget naman. Parang kasi baka naluluwang na yung socks ng anak mo, ay binili mo ng size 7, ngayon ay size 10 na, kakalaba mo dyan, ay bigyan mo natin. Ano, kailangan comfortable sila pagpasok ng school, ganyan. Eh, yung mga ano, yan, may available dyan, yung mga pencil case na may second floor.
1: May mga layers.
0: At, at ano pa, yung mga baunan na iba't ibang karakter, yung mga baunan dyan, mga kuromi. Ganon. Anyway, DJ Joy Boy, ano pa ba ang mga essentials for the school sa parating na first day of school ulit?
1: Ay, syempre, hindi rin magpapahuli dapat at huwag na nating makakalimutan yung mga payong at mga kapote, mga ka-vibes. Ano, bagamat sab, napakainit ng panahon natin ngayon. Alam naman natin na ang June at July kung saan nagsisimula ang eskwelahan ay tag-ulan din. Ano? Kaya huwag din kakalimutan niya ang mga kapayong, kapote, sombrero at bota. Lalo na kung ang inyong mga lugar o dadaanan ay may mga baha. Ano, ay kailangan magandang nakabota rin yung ating mga bata para safe din sila sa panahon ng tag-ulan.
0: Yan, sakto, tag-ulan na, no? Pero, ano, may super El Nino pa tayong nababalitaan, DJ Joy Boy, pero wag na muna yon, di pa nangyayari. Naniniwala akong pwede pa yung malusaw, ano? Yung mga super na super saiyan. Ano pa yan, DJ Joy Boy? Ay, pa pala yun.
1: Super El Nino, mga ganyan, no? Pero,

0: naniniwala talaga tayo na sana hindi siya matuloy. Ano, wag lang talagang itutuloy yung mga pagpuputol ng puno ng mga malalaki. Ano, yung mga decade old, hayaan na po ninyo sila, ha? Wag na po ninyo sila pakialaman. Buhay po natin yan.
1: Yan, may nabalitaan nga tayo dito sa ano, Rojas Boulevard. Naloloka ako talaga. Bakit Greenant ng DNR? DNR, baka po may nakikinig sa inyo. Kayo po ay welcome na mag-explain dito sa aking programa kung bakit po inalaw ang pagputol ng puno. Kasi mga ka-vibes, ito ha, fun fact natin this morning. Pag isang mature and old na puno, pinutol mo sa isang lugar kung saan marami siyang naiibigay na benefits sa environment doon, pag doon mo rin siya pinutol, hindi mo na ma-replace ng puno pa. For example, di ba sinasabi, if you cut one tree, you cut this number of trees sa ibang lugar. Parang paano yung lugar na yon? Parang yung benefit ng puno na nandun, wala na siya. Parang hindi na protected yung area kung saan yung pinagputulan. So it wouldn't give the same benefit kahit magtanim ka pa ng bago. Parang the best time to plant trees was 25 years ago and the second best time was today. Yet, we are cutting trees para lang sa mga kakalsadahan. And there are structures, ha? And there are designs to have a safe and, alam mo yun, inclusive pathways na pwede sa puno, pwede sa tao, pwede sa environment. But why? We keep on designing road constructions para lang, ano, kalsada na naman. Ano na naman to? Ano na naman to? Mamaya sa baha na naman mapupunta. Tapos may flood control na naman. Ayan, naku.
0: DNR at PPWH, ha, mag-ayos-ayos kayo ng trabaho ninyo, ha. At baka gusto ninyo ng mga idea at baka kailangan pa ninyo ng ano, ng tulong ng mga private person. Mayroong Facebook page akong pina-follow, DJ Frankie, ma-share ko lang din. Dito talaga nagbibigay sila ng ideas. Halimbawa, yung isang picture, binibigyan nila ng redesign ideas. Care-centric PH po sa Facebook page. Inyo pong tingnan, PPWH, DNR, baka hindi na muna kailangan magtanim ng puno. Actually, yung mga design doon, kailangan po magtanim ng puno para mas mapaganda yung tabi ng kalsada. At yun ay possible.
1: How diverse, how inclusive yung environment can be pag in-incorporate mo yung nature natin. Kasi alam niyo sa Japan, mga ka-vibes, kaya napakaganda ng country na yon. Kung may puno doon, gagawa nila ng paraan. Hindi ihahad lang yung mga kalsada, ganyan. And may mga ganong model na yun dapat yung ina-adapt natin. Hindi yung mga, yung western law, hindi naman applicable dito. Hindi nyo rin sinusunod. E di yung, might as well, yung mga environmental structures or design nila sa kanilang kapaligiran, ay gayahin naman natin. O yan, kung gusto nyo manggigil, once again, pwede kayong pumunta sa aming online streaming platform. May live chat doon. I-scroll nyo lang pababa. gv999.live i-type sa inyong browser. But anyway, DJ Joey Boy, ay mag-hope na lang ba tayo sa mga ganito. Ayan ang pag-usapan ng 3 talagang kung kumikirot po ang inyong puso at na-mention namin kayo na mga especially ano sa DNR, gusto lang po talaga namin malaman ang panig kung bakit ginawa ito. My name is DJ Frankie at nandito tayo sa aming programang Good Vibes Morning. Kung gusto niyo mag-chat lang kayo sa amin, and available naman ang aming contact details sa aming Facebook page na GV99.9 FM and kahit personal pa sa aking Facebook page na DJ Frankie ay pag-usapan po natin para ma-share natin, maibahagi natin ng ayos. Kasi what I know is the scientific tsaka yung talagang environmental structure, how the nature should be. Kaya yung site ninyo for allowing that na putuli ng mga puno sa very toxic area na napakainit at puro usok ang meron doon, ay bakit? Bakit ganun? Kasi syempre marami ding bakit po ang ating mga ka-vibes to avoid confusion, to avoid hate, to avoid canceling or bashing. Sana yung right information ay maibigay din sa ating mga ka-vibes. Diba, ganun din naman DJ Joey Boy ang ating goal na maihatid natin ang mga impormasyong kailangang malaman ng ating mga ka-vibes. But anyway, 7:19 AM on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat ha, sa mga nakikinig ngayon. Sa mga nakikinig habang nagda-driving dyan, I put your seatbelts on, use the proper turning signals, and sunod po tayo sa batas trapiko. DJ Joey Boy, isang pag-good vibes morning naman this morning. Yeah!
0: Bagamat na nagpapainit tayo ng ulo ng ilan sa ating mga ka-vibes ngayong morning, abay, wag pakalimutan mga ka-vibes, ha? Na maghinay-hinay, at baka tumaas ang presyon. Mag-relax lang tayo ngayong mga araw na ito. Bagamat maraming mga gawain at marami tayong trabaho, wag kakalimutan magpahinga at ikalma ang sarili, ano, para tayo ay good vibes palagi. At mga ka-vibes, matindi po ang inaasahang heat index ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod na araw. Yes. Kaya po stay hydrated, wag lalabas ng bahay pag mga pasado alas 9, alas 10 na, dahil talagang matingkad po ang sikat ng araw at mainit sa labas.
1: Uh-oh.
0: At syempre pa ay stay indoor para po tayo ay healthy kapag hindi naman kailangang lumabas. Ingat-ingat po at magkarinigan po ulit tayo tomorrow.
1: Ayan. DJ Joey Boy, sorry, pasadahan lang natin ang isa. Parang na-good vibes kasi ako dito dyan sa Tingloy. Yung bawat bayan nakikinabang.
0: Yes.
1: Ano ga? Busog na ga ang lahat. Ano kaya ang pamigay? Japanese rice?
0: Jasmine. Jasmine rice, DJ Frankie.
1: So, bakit namigay?
0: Jasmine rice. Ay, well, ito ay programa, DJ Frankie, ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya ay BBM, bawat barangay makikinabang. Yan. Ibig sabihin ho, lahat po ng barangay sa buong Pilipinas, lahat ng kabahayan, hopefully, DJ Frankie, ang sinasabi ng pamahalaang nasyonal, lahat ng bahay, kapartido man yan, ng nakaupo o hindi, dapat makakatanggap ng 10 kilong bigas. Ha? Dapat. Ayan. Kaya ho, huwag ninyong pipiliin kung sino at hahadlangan. Ha? At baka mamay pag may handaan sa inyo, ayan pa lang inyong hayin. Aba naman.
1: Oy, Dini sa Batangas, bakit ka gayon? DJ Joy Boy, nagkakagulo. Hindi rin nagkabigayan ng bigas sa mga ibang barangay.
2: Aray ko.
1: But anyway, lahat tayo magkakabigas sa ating hapag.
0: Yes.
1: Meron pong mga kumikilos at meron din naman pong kasunduan sa mga lugar na ito. Pero yan, thank you pa rin. Thank you, Lord. And thank you, Filipino taxpayers, for making this happen. And thank you rin sa may congressman na nagpaluwag at gamit sa sarili niyang bulsa. So, alam niyo na yan, mga kapatang natin, at talagang nanggigil ang karamihan. But anyway, ayun na lang muna, DJ Joy Boy, at baka maabangan eh.
0: Aabutin tayo na hanggang hapon kapag ating dinaybay ng lahat.
1: Pero ito naman ay pinapaalam lang natin sa ating mga ka-vibes. Ayan, sa lahat ng Batanggen yun, nakikinig ngayon! Kay ayos na, magkape muna at humigop ng kaping barako. At kung meron kayong suman, partneran nyo ng pulang asukal. Uy, ang sarap. Uy, DJ Joy Boy, anong breakfast mo this morning?
0: Ang breakfast ko ngayong morning ay champurado ni Aling Doray.
1: Ang sarap naman. Ayan mga kapais, mag-champurado, mag-goto, mag-lomi. At binabati natin ang KM Lomi House and Eatery dyan sa Bulbok, Lipa City. Good vibes morning po, and maraming salamat sa inyo. Kung kayo ay magagawa dyan sa Bulbok, Lipa City, ayan, daan muna sa KM Lomi House at humigop ng lomi. At dyan din, yung nasa Batangas City naman ay gusto ng panghain at tinatamad na magluto, punta na muna kay Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Good morning po. Good vibes morning kay Mami G. At DJ Joy Boy, baka gusto kong batiin si Mami G this morning.
0: Mami Gina Rodriguez na busy dahil alam naman DJ Fracky, kapag ganitong mga panahon, piyestahan, tapusan, ay talagang pag mga panghandaan ang iyong kailangan. Mami G's Lutong Bahay at iba pa mga kabab. Sila ay matatagpuan ho dyan sa may ground floor ng Bay City Mall sa Batangas City. Mm. May pwesto rin si Mami G dyan sa Plaza Mabini sa Batangas City. Kaya kung kayo ay nag-exercise ngayon, nagwa-walking at medyo nagugutom na, ayan ang mga kakanin. Ang i-recommend ko talaga sa inyo ay ang fresh lumpia at ang puto ni Mami G. Pagkakasarap, mga kabimes. Yan ang aking favorite.
1: Tapusin na natin to. Gutom na ako. Hindi pala. But anyway, thank you so much DJ Joy Boy this morning. And talagang dyan ka muna sa Tingloy at mangisda at kung ano man ang gagawin mo dyan. At mga kabimes, manatiling nakatutok sa GV99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated sa lahat ng mga nangyayari ngayon. At syempre, we are playing Good Vibes Music all day long. Eto na muna ang ating next song, Beat It by Michael Jackson. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. And GV99.9, your good vibes.